0: Khamathina va viro vileve Alexi tune mukati ke studio ano kokochi ndi chiremwa satu avio mukati ke studio viro venji mibiri kandaita
1: chiko chana chiti ya journalist ne ngana wanitire twa nabi hano ko mwaka owalava nerio o kuse chiremo e chiremo mu muchitita tumikanda ke musitita tumikanda ke ko mwaka wali alava ndiyo
0: ene busana nache
1: bo mo ya bere shanjema ikilima shanjema ikilima mu ya pindukire Muya bindukire. MSM ya barenga ya mabenduka benduka.
0: Ndiri mambuchi, tutwa nabe ko wa kwanza wa pili wa tatu wa ina echa benduka niche.
1: Bo kilimamu etita metitu ano ko shonzo cherebe shanga na olukandrek. Kuche shanga naenda ndambinyere seka ya ronde ebyerelia. Kuche seka ya ronda amaitsi weri tengeneze mwasali nerio ekilimamu eteta si donge mwitituwa nerebe shangana ulukanda
0: Moshe vanda nirechi
1: ka moshe vanda nirechi
0: suka utichi cheno cho cha tsanda ye klima
1: ndiyo donge nanganabu aneti enzo tse kaya ndango kumusi ya akakola asa namukola ndeke ya saika ulukandeke me okuitwe twangana libyo musengana mu kolandeke me okonzutse ishata kola koko ndeke donge isianga tokere uluka ndambinyere
0: tubwe tutuma mutatasunga buchibunene
1: yeah mututitasunga butsibunene mututitasunga butsibunene kabisa
0: awe behembo beke kaira to buchibuke na mututita kutepe hembo bena serere
1: yeah asasine mutumika no we behembo bebere besatu tu akana sunga to butse bondeke sasa ne mutumika ndeke no bahamba bebere besatu tu akasunga tu obutse bondeke
0: twanga batute echirimo muchikuwa na ema mukasunga ngabu chibunga ngiwe de wona mukolabio we mucha dibira chetyo omobeka bya he butira okoche ndechirimo nanga natoka beno naho kocha labechi mona tita hiko honganga hika ebe ndobere mwe biwenda bekabeka bya bete
1: ndi echirimo chuwe ne na chambo choma chikana tukikenzi enani kenzi litre ndiyo ndiyo ngare no tubotu te obulifasi hanote akalandirie kayo nga hano twamabeenda tukalua hano itwaenda mupake mabono omabike mabono hane oluhande oluisale no luwange butuhe no ndibone ti okuluhande lwa butuha nie kalandirie akakalu donge ikaluka buoko sonzu tsishe erichu kabutu herenda ala mupake mangulio yo ni kalandrie akone kand ni rishe chuka mavono okolonde luhande isale chiale mupaka musenda nayo ni kandikalandrie nero ngitwe itwebo kuluhande lwe butuhe riluli mangulio narmale makalandrie ketu kumbe bwetiremo leno kumbe ngacha mahika kwa saba ndio tukabya tukasunga asali yoko wa saba okumbo ko musiono
0: kumbe leno muna mukole bihembo
1: ndio nerio ebi alabo omwaka undi shabi bisite shada tumikandeke chikandeleka omusiono etwangana bana tu mundu angana bana bome ebukande sungika tu boke ndio
0: ebuke bya boke
1: ndio
0: moto labiro mo chikachiriche trotwa mnye chirimo chino moto labiro mo chikachiricho mwese beno omusho yuma na manaba watikira kuna mbosa kakolo mu lo mwese yesa sakakola ndekendeke kundisa haliriwa mbumbula ngashika kirya mu kalusha tsendo kwa kweranga katrer ibuke mbiri ya ikama 18 tu obutuku buna ebona takene sali changale kishataya omobetata yosakalola
1: ndio okwecho okonde mwaka twabitu ne muhika hali chembo wangana bote shondo tsisese chiremu eshavare yato zishata sha byanga sikatumika lakini okomwa kono twana bertasha langira tu sinemu evuliendeke iwali byo tu sinemu timba hali chembo hondeke ishe na bishe chukere henga kuche ewangana chengulacho wangana shasungisha namba bito shechukire letre byana byomo byomo chembo na rechichi kakangana isinye ngoko omwakono sikine tumika tundeke
0: na tulikuwa saba simu matsukere rekola niambo sa halichi kaendeka
1: bo ye tu note bando bawo tune mutimbani muri kameme tu obuti bo namu sungika me ekabia heke heke me ebo namu sungika me bo kabia buka buki obori eribia eshunda bingo ko sikatu mikanda kenda kengo ko mwakolia moshabara na retari ye eyiri tumika ndio
0: edimaso eche hembwe echuwene yikabia nyingahe changabia chingahe changachi sanduku chingahe tubatuti
1: dimaso enani eye chembu chuwene olongere lwangana byoko okatreve wala 75 ndio
0: echembu sichirikata emetre
1: yes sichirika emetre emetre echa mabesha bya chenene kutsebo echa ngana bya mwembe osangwana shisikabwa sitikumbe icha nabya tu cha kadiri kusudi ishangana huha ndio
0: nepo eshondo bakasikana biwo tu mo plafo plafo bukabunene
1: plafo normalema plafo ahaliu hakeha mabiyo tofauti ngoko shangana bie plafo bukahuha ngasa musiana mukola erinzanza erinzanza rika huha nario esirio mapulafu isya ishangana huha opulafu sikwangabia mwembe huye ndio
0: wala nambo dimasio ye chembo ni 75
1: ndio a 80
0: wala
1: ndio
0: obu mndoshi ngane kukutira chokutse bena uti abaka kolabio
1: bo bena uti kumbia baka kolabio sangwa oyita nata kola kubi wa mabe kola bi ukahira mu myanya myanya bo esa hayu isikandikwe mbeho ndiyo kandi bine mu makalite manene nge ewatweno ine bitolereyo yahanene bitolere hand nerio wa mabe sungo yukandi kukukotirie ebya ngatolera hand eshangana neringira huwa lihiracho usangwa wa mabe woma bikukutia echo echanga bikukirima iye bendebe ho ndi narukumba ewasunga ayukana kukutaya okobye okobya okobye ngalie
0: no eno bakagutebe hembo byohayi
1: bo ebehembo woma bihika ngo muaveni walikale muhali hane mushakulu bakamuhula mu musumba akabina ne mukukutie ebehembo kabina ne mukukutie ebehembo byao wa mabihika ngo kochame cha akademia ebehembo tu ukanda sunga hutu ebindi bineho ebina kukutirie ebeneho ndio tubwa tuti na male mama association kumbe akabia ina na utumutekinisie wabo ayuka kukutiraya abantu be bebehembo
0: gechembo chuma chikaula singa
1: bo echembo munia ma meziri mbalimbali ndio mone echikaule 35
0: dollar
1: ndio ne 45 dollar
0: 45
1: ndio
0: ne selobunene obunene bwacho
1: ndio ni sangwa ngokona na mabua hane ebene mu maetage chikana bichina mu etage ya kwanza ne ya kabere nero chere mu etage ibiri chikabya nga nebebere nero sasa ayu kalangranga na langra chunga
0: ganechuma
1: me enebebere nero chose changa sha ulanga chere mu plus enguma
0: ya plus enguma asatwa muno mu buti abaka chunga shonzu chibalana problem erisunga mateni beno anabere byakata sha sungeka
1: ndiyo aha omerera hono na mahuluho wa musumbaho omu avenue lubero mwahane ekioske omabihikaho obutse bukabe bona mu byaho oho wa musumbaho omabihikaho ukande sunge tenisho ukande sunga magao ukande sunga ho ebyombo ebyotukaho la mama fimoire abishi bikabya ebeneho ebini mu kioske mwaho
0: fimoire niche
1: fimoire ikawotikaya donge fimoire tubwa tuti ikabya mumuchi ikabya mumuchi nero omuchoyo watu katumea tukakola kusudi ese shahia lakini kumbisha byanga shama kunda na ro shatebetirie eren sikaya protege eren nero esisenge bwasete shangahia donge ni nani iribu watu tibongo kukera baya baba kuhisa yashi niru bakatu kushi bakate sa iri hisha asho me ifimwari
0: kereba kaluba tuwana
1: kereba kaluba tuwana niru
0: niru hadisa kakala
1: wabu washo washabu washo wabulanga wabu washo me ifimwari kawa tika yerebia isha ngana kunda niru isha hea ukala erio buti no buti iwalusha po omochembo so wangasha sungako nzutinzuti donge obuti walusha po ibuniko butaratibu
0: mhm
1: ndio
0: avala no yambo mrama bika howa musumba ho
1: ndio
0: e ukesu ngebyoshi eteni complet kana iko masanga
1: eteni complet ne $25
0: $25
1: ndio
0: avala
1: ndio ne fimoire muri mesire $10 imwabye ne $17 mwabye ni $18 ndio
0: avala nge so mundu akakolango ngobuchi mundu akakolisanga mafimoire manga
1: e so mundu akakolobuchi ika dependre ngoko mure mwamabe mure mwabe mwuri basatu mwangana tumia mafimware awarenga wabaire ndi ikafatana ngoko mwari ya yemuli ngoko nebehembone nebenga
0: ok denuwa maremana pashwa rewini alehale kundi umuyana mwasatu wameati mwengi apota embumu umuyana mwasaka lole yabi ya besu uchi ni ambole no mdoresha irerere moho wangayata kebehembo marema utu ni yabi hale
1: bo nani shonzo tsingo ko na kuwa shabia sikabenga sikasi kuba hishabandu bokera sangwa ere hangasho ahali abandu kuje hakuhi na bandu ewangana lo wasunga donge iba chukiluba kuba hiriria baka kuba hiriria memo na nabwembera na namba wantino shonzo tsi omulere mbera senio momo esiri omulere mbera ne senio omochembo e diferase
0: ineho
1: ndiyo ne diferase muna nakania yo harona mabwanete ese ni omochembo okobole musitukabe tune mufanye visit assembly okola mu visit assembly e visit assembly ri arivia eri lebo na mutungula chokobole muese ukalibe ngasika tumika set ngasika ende saya set ya pesese byomo byomochembo lakini sibwamboka kola nerio asa onamukule visite assembly kobole musio negale erio lobariaso senamubia obulo ere lobasiaso senamu lobasetia esenamu bera setia
0: esenamu bera mundu
1: esenamu bera tusetia obukale bwasio ebona muhwa nero hakalu habye mahabi bibutafauti sangu omulembera mabihika ngahanu tukosa mumuribo atautra mundu ero saye tukandre eto kande hama ndio nero ngasuba yokuchuka bibuka bute amarema anamo bihare nero donge namalengikanie ukotikributa andialenge shonzu chalenga pamabya tweria tuka hangarasho hare kutsebo
0: acho chunga bwe kunde rikana muna kuti tunasaire shwe
1: yeah
0: tunasaire shonzu chwa homare ba ne shonzu chikola buta aba nisi bashya bakahikaho saka shabaluma
1: ndiye me diferase yeyo es ni omochembo na sitio mochembo donge diferase yakabiye nayo ndio
0: wala nyambo omuntu anazi natungira na hakuhi
1: omuntu anapashe ere lakini isolo ashatungira mara mwe ibwa
0: omubandu
1: omona ni omubandu ndio me wana mabera ka spase kane hali kubandu hake tu iwa exploite kutu exploite kutuwa iwahanga ndio
0: omroka nhango mochabena kutse omundu kumbulwa tatsuke ulerimari ya uriyawo
1: ndio hane unapashirikania no noyo utechu wakania naye emwafanya luaje amakulira emwafanya luaje tu ukande hanga sangwa si hotule munabwiri si yobuli mundu ushimara moyo oyo angaluna bina nao tukiringa demile richuka eyere ularerem lakini unapasiria negosie ayo tererem mwakania nai mama biliran tu iukandihira bambo bia otu iwaluengo ko tunemulua amanyumba wanundi tunemulua amanyumba rotara musibombu tukingirira yamu ndio
0: vala niambo mundu anga nasunga wanaute chitakachi wabutananzi nashatakanoe bambo bia na rwabo kamuhengemo
1: ndiyo ndiyo
0: umulu ukakola emibirie yo
1: kubela beti
0: mwana ni urango ko mu mwana sangire kuma kangiriria mauma formation ya bakatungesho nzuchi miatsi moya indirite
1: miatsi nuwe na sangwa ngokonga na bua e teknike ikalo la yembere siri sube nyuma ndiyo nerio iwa bulia nebia wamabe mu waluwa iyo wazira mara moye hakili wabenga uwa shibi ushime iwa bulia na hundi sangwa muna nakubire ngoko tuanafanya formasyo me formasyo ikalo lembere siri sube nyuma sangwa nga muna wire tuwa nabiri hikoko periode ribia umundu wanganabeke Shonzuchi, wabebe kasho, mfano, nga wahano kuchinga onde mundu, uka yumuvile, ewa ya ulebe hembovi yomo, iwa tulabi ye mori, wabi tulabi mori, iwa istalebi, nerio kumbe, ewa nganasha la hano kuhu, ayuka ndekule tereshonzuchi, esi nabikiri. Ndiyo.
0: Ebe babaka niraya kwa?
1: Ndiyo.
0: Esi vikira haye?
1: Bonge, shonzuchi mu... fanunga munabwira omabela okusunzuti ewane berekira echunzuti ngande kutwalira cho oho wangehira behembu buduke ndihira bya lubera engande kutwalira tu echunzuti shaho wali istale behembu
0: obwacho ndakinga nge ukenda heka shoot ukabe kasho muduka ukabe kasho haye na utuboni bikira aho echunzuti wala ira kusho ini anabwira na runa mutwalira mbagara
1: ndiyo haneo tukahola mu manani mabwatri kaptir ama batri kaptiri ayo wakabeke shonzuchi ayuta shio akabia batri kaptiri ikabia nge chihembo tu ikabia ni chihembo me ikakabia keke kule nge chihembo ndiyo nerio embere uya ule nani ebehembo kumbi wangana chukere sungo yubikiri ama batri kaptiri ngali kumamezire mangahe mangahe sangwa ebwate de kaptir gukona na mabua tu ni chembo lakini nabe mukabe munya malate omabikali chembo omochembo mukabe malate emwisi nero amabwate de kaptir ayo kumbe nao inabina nauti amamezir kumbe nabena mamezir au abahembo byo byo kande yaula gukona le nabwa ntibene mu mamezir mbalimbali nerombereo ya ule behembo kumbo chuki riasu ngangu yubikiresho mamabwati di kaptiro tre ute kumabwata mabwata wawali kumamizire aliata amabiu kumamizire awe behembo ebi ukata kere ule rekutu wale rasyo tu ikandibia fosil kusudi shonzu chesho tu ya shanjiriyeshi umuchi oma behembo ebi wabiri estali ebi
0: Nero esasi romo wete de kaptir ama reni ya kabe ni anemo
1: ama ndi wete de kaptir rena ikabia inemo ikabia inemo ikabia inemo na reni ya yo tubo tuti reni ya yo ikabia ibikiri oma wete de kaptir malegresi dushanganabiyamu me rena eyi ukabia nga yu kaula ye ibikiri oma wete de kaptir mwenye
0: emosi morubi abe sasi
1: abe sasi ebe kabia ebe nemo lakini kamabu perovenen okana ya sunga ya seli na iya mabibi ya me mbere ushe nje shonzo chikumbu anachukiri lusha mwe ya seli yeyo nerio wabi lusha yom ewa nashalenda haki ima biyabesa sebehi ya behi ya kumbu wa shanje ewa shanje ebwati dikaptiruka shanje reyo mo chihembo kumbu emu niya besa sebehi ya behi ya sangwa bisa sebere mbusi vikali toha nero wanganabu wa utuko lusabi wa mbati di kaptiri hivi ya tuika me ebe te mbusi sibiri litoha nero ye ikanabu ya fosili ilushabi wa mkabwati uka shanjirebi wa mchehema
0: kumbe shumzishabu mbati ya kaptiri mbero venga
1: narmalema sekasha bingira kumbe ewa kundi seti juru seti juru yabeho ewa yenda kabwat ewa ya hekako muolo kaka heka muolo usangu wa mawe hekako mu asubui esaya hayo esi ndisi kandiyesha mawe henga nerio eukandishi esi nene esilo

0: shabere henga. Ele rekafa wa heka kumuolo, heka kumuolo, SS ndisho shikisha mabikuluka. Nero wa heka kumuolo. Don kumbe hama biwa seti chudungo kona na mabisha buwa. Nero
1: oka. Na esi kende shanya uwa luwa genda?
0: Uwa luwa genda, uwa enda nasho. Esho shi, isha biri kuluka. Neri oka ya treka oko chembo kwendata. Uwa ya treka kuko chembo kwendata. E chembo so chirimo chindwe.
1: Simuli chindwe.
0: Di, uwa ya treka ko oko chembo kwendata. Neri oka sengula kusengwa. Ulu wabere senga kuka senga kumu mustikere. Mi mustikere kumbe na vena vena huwa mwedawo. Sengwa
1: chingu
0: tse nebe huka. Neri wamaba heka shumu mustikere wale mwedawo. Dawa yeye napashi iri
1: huyashu.
0: Mea kumbi mustikere, kumbi nabia nabia.
1: Kumbi nabia, isi huo mustikere wa dawa, kunda neri ya ulumuduka tuwe yitama dawa.
0: Ndiyo, neri ulumuduka nge sinaye na masumu mafietimu hei. Hei, kabia seremo dawa. Ndiyo, neri yo, seti juru, uwa shako ndi ndi seti juru. Sewa kania hao kwa chambo kwa ndata. Neri yo, seti juru hei, kabia ya veho, neri yo. Iwa shenja malati sangwa. Deje sikelusha chukepe sasebi yoko malati. Nero ukalusa yaka akalate koko. Iwa shenjere koko chembo. Naka liko chembo sangwa sekare mochendo. Naku usubia kwa mapulase ya kandi yako. Nero ukafanya shanji. Ebe sasi ulusha biyomo. Nero bekalu bia enda enda. Neshonzuchi. Bekalu bia enda enda. Nanashu. Donge tu. Uwaluwa shenje biyo shi dongi tu.
1: Nukumaka na shenje vidazi me mokese.
0: Ok, ndiyo.
1: Vala.
0: Ndiyo.
1: Primusi.
0: Ndiyo.
1: Ok. Ndiyo. Nyambo, chuo macho kubiwa lusayo mo formasyo mo akola. Riyare tokarebe kia shonzo.
0: Ndiyo.
1: Na chende?
0: Nani amarene. Amarene si wambu. Nebwate wangana luwa heka, wangana heka ne rene mburukanda heka tutinga sireb. Wamato kane heka ne rene yomobwate nyisa unapashe reheka tori tunduri ya shonzu tiseke tu. Ndiyo, erene tucho chembo. Shonzu tisete tabia mwerene sisha nge tumika. Ndiyo.
1: Novala. Mwanabiri pima pima rekola baba kangira mwanabiri pima rekola ku
0: ndio na no tuko shonzoche ne na utre kusoma bwa utre nama ya ulebe hembo wabe ulabi utibwa shonzo tinga ndilusha shohayo unapashere ne berekera wabe ne berekera tu shonzo tinga ndi kutwalira
1: ulwa tike ni mero ya wabando aba natse meshibwe na retunga bana menye ni mero ya ya telefone
0: ni mero ya ni
1: 0 4 0 4 36 51 51 130 130.
0: Ndiyo.
1: Donc tacha subaho
0: 0 4 0 4 36 36 51 51 130 130. Ndiyo.
1: Rino bibi bika byanga bika batu nikinywa muka hangesho nzuchi. Byoko buta abe no byanga bakatura ma kumbitwa tumika kubyoko kutsebo.
0: Ndiyo chonga na kazi yanga bwanitutuheria mawa kutsebo. Amawa asa okahara mawa manene egale production nene. Ndiyo, neri amawa tuheri ya mawa bo muno nabwe chindete wamabe harakali ko hakuhine shonzu tsimufano buhoti shonzu tsisika fekondi ya mawa. Neri buhoti wangana sunge bavirera kutsebo. Ndiyo neri tuchika zerehere ai kokoliko buhoti datura eyo datura muna na wanti datura. Ndiyo ne
1: eske nwana te mawa bereke homa chihu
0: bo amawa bo hane odi maparti watu anga sunge kama mawa mfano iwo ye hirasho ngomometi omometi ile kalinga career. Aka mawa ayo situ anga bo tute yanga sunge ka mawa. Ndiyo, nero ngeyo tu kumbe ewa libya nga wama kireye utie amawa kusudi, isha ngana sunga mawa, uha kuhikande, isha nasika ingira kuhise shaluha.
1: Sika iminisa ya hali ya mawa?
0: Ndiyo, shonzo chisika iminisa ya hali ya mawa sangwa, amawa ninganabu anete, wabefaa wabiasu, ebya riti nginizia muo, obote. Ndiyo, kande, ewa nalibya, iwa nalibia nulusi kumbiru wanabi haku isa nguwa se katumbo obo tse po mama eti. Nekumbesha nasunga ama eti uhakuhi.
1: Nashoto sika sine munyo.
0: Ndiyo sika nyo wama vihikali ulusi ukasunga sine kumuketerili o ulusi. Kuchu wama vihikanga enea amata ukande sunga tu. Nashoto sine kumuketerili tu. O ulusi tu sekanda tu. Sekanda maete.
1: Achona nabisi na shichu.
0: Ndiyo nashoto sika sika tume ya maete. Okobote
1: nyambongo mututu sikenda kwa cheme
0: ndiyo sikenda kwa cheme kuche kweringa dizere tuwa hikali ulusi tu eo kende sunga tu eseneko mketeriru tu ulusi kuche akwa maeta ndiyo
1: nyambo aniebe tatebe mbrotu nangata kama mwebehembo
0: bo hane ye ni kestyo eyeri kireye nga mawa nga ye wamaendele wanenda na maeti watola uko chitwa ishevye sika nyiroko tu oko chitwa ndi abantu banamo hangira tu ko chitwa akahange chongoko tu waika za tu iwo kulya twa mase oko ndi nero chama toke kano mabya nakagala kirikulya twa mase wo hokuhina hali ya hemp tu uanga nakulya wo hokusudi ishanase kasunga mase wo hokuhakuhi ndi
1: ngana sunga buche bo mabo mahane bakalo bairo buche bo lubwa china ebwa bya noir ebwa sosa tubete amauta wichiira no bukabe ngabure Claire obuchi buna mu butafauti
0: eh ningana bwani tu buko loza yire babukabe ni kulere ye nwari yeyo buko loza yire babukabe ni kulere ye nwari me wamabusungo buchi bwali lukanga chipese luka nani kitsombero marende Ibo bukabia ni kulere ya shokola. Ibo bukabia ni kulere ya shokola. Mapa sungabo tu. Bukabia ni kulere
1: ya shokola. Ne probleme chi? Bote la probleme. Nibu sana nachi?
0: Bo, ngeo za hiri ngokonga na buwa. Kumbe tusomia tuwa karasa kesho nzuchi. Sangweo za hiri bachinatumia. Iri hishashu. Waluwa sunga. Ibo luba shechu kirihiro. Mabote momorero. Mabe sese. Donge mururi na chukere shakaho. Nero echi sese chinelwe. Echi nelwe chuen. Echi chukere. Shapati rengi ya noir. Nero wa rafini wabote wa sunga tu. Nabo wabelu wabia. Wabelu wabia noir. Nero. Echo. Na chikana raka obwe uza hiri obo. Wabia noir. Nero wamabili ukubwe. Uza hiri okana takirio wamu. Emune parfeyo muchi. Emune. Akakara hera komoreo. Ekanemo
1: Ebalubakanini
0: ya besa sesangwe echi sese chika huna omo morero nga hano wamabihire erikala ryokochi sese ukandi kulya no morero wa marende tu erikala siri ngalimo
1: ne petrole
0: obuchi semaetse
1: baba ndubakamba lengo buchi bwe obo muhoze ire bubwena
0: yeye obuchi bwe uzaire kwenene mfano nga abambuti abaleyo bakana bangana sungabo ibu niperikile unesio buwene obwa mabehuwa kwe ekazi buka tuka watukumbe wabia perikile donge perikile wawarebi ya shonzo chishabere buwa kubwa kwe kazi nero eshabere bombabo donge isibu chiriku kazi nero abali ya uza hile bakana sungabo liperikile basha sungano buti perikile Nero ebaluba tsangabo ha umerera nero deja omobuzi obo mukabe mama bibi degree ya maaje ni degree obuti nero wangana habona baka tumye dau tibo wo munganga ukandi niko kutirie dau nero yangana ni ritumike wa hombaroka tsobo munganga uti obuti mukana mu obuti buwen me dau siete tumike orke obo isibuti kamili deja ebona mwamagetse
1: bana turambo bwa mabia ulano buti bo mosoko Aba mosoko kena ongeza mwa maezi. Esiko obuchi wangana hambana na maezi?
0: Obuchi obuwe nasipole hambana na maezi. Usangwa hania mateste mao mama au wangana kola uka ulobuchi. Mofano. Obuchi obuwe ne. Wangana hire mwa elimeti. Bulibu neno mplastiko otiri elimeti liyomu. Me. Ebo kandia abu wacha. Ukendi ushe mumushiko. Ukandi palio wa uwocho morero kwa limete tu ilimeter ere kandi yaka. Eyo ni testo ya kwa.
1: Sinetu wa honda yiko tumurini ya rati?
0: Obuchi obuwene unapase eritu eri alimeti riyomobuche. mfano bunu mo plastic ebo kandi cha limiti inamo lakini iwo mabulusha mu mushiko uko uko cha limiti tu limiti tu rekandi yaka
1: acha nao
0: ndio abote sema eti yeah and the test ayind ona pasiri hira obote wa movere wa malibyo vere vere vere ndio ndio uwe hiroboti, utu liroboti bomu, utako na maesi andata. Unapasi unje, unje, uwe unje.
1: Evere, evere. Uwe kucha kucha.
0: Uwe kucha kucha. Obote, obu wenda sebo angachangana na maesi. Ibu kendishi alatuwa musi yeyo. A maesi tu inakande
1: bia. Inakele leta.
0: Inakande bia kutu. Enani andata.
1: Mm.
0: Ndiyo. Obote, obu wenda. Unapasi elutrabo wako karitas. Iwa litibike. Eu kanda handa kamovo wanga nanzi ulunge lunge toka aka akartase komo komo butu eu kanda handa kakubutu baru hi kandili yako etu ebike ikandi itwa me amaetse wa mabihira mu bike ewo hire amaetse ewo kibike yo kuti wo hira kartase ko komo maats ne ro handa ko ibu mu bike ebike yangana tusi yangatwa ndio ayo ne mateste mo mama omo
1: abo ne buche buwene ni ambo fana ba tutaba mosoko sebaletsang sebanga tokirira mo maetse
0: abo mosoko abo mosoko umbera ulebo bara ule normale manga bo ko buche buwene ko buta obo tsibuno bona muon ayo ne test ayo wanga kola bo me abandi bakani hira mo maetse Nerobo lemo maetsi sibonga troko byo na mahole byo.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Akana byo buchi ebuwa bekabo vero benji. Ebu kandi shabye tubunenga maute. Bona sibonga daimana. Nambo sibonga sibonga daimana. Ah shabye no bunde ibuwe lwe byangaribwe. Nambo nirisha bulusho mu mugeyo iya bya problem.
0: Ndiyo ikapisha nani ne nani ne milie. Osangwa mfano obuhoti obwa lubero. No buhoti Owe beni. Wamaveli kubuhutibu ya lubero. Ena li kubuhutibu ya lubero. Na uwa li kubuhutibu ya beni. Uwe beni ukendi chukiri kwa nzala. Me. Obotibu ya tubu ya no. Nebo mombeho. Neribobu kabye ibuli. Kosandire kutibu kurenga. Obo mo zairi. Neryo. Wamaveli kubuhutibu ya nalue lubero. Kuch obole na lu mangulu bukawe ebole na tenera irienda bole na tenera irienda na rebobo na pasha refungana una pasha refungana una pasha rivya ribwe sangwa wale tra lu mombeho ewa tuno iriemba so angalingania yonge nge nani nge beni ndi nerio obo tubo eno wa mabebe kabo Ebo neno mkagalo, kaba kaba hesi kuchukusima, tu, ebo kande fungane, ebo kande bia tu, ebo kande fungane, tu, bukendi bia tu ngiribu. Me, obuti ubu ama bia ngiribu, abose probleme, ebo kabe nebuti tu.
1: Ibu nuwele. Ukwana sunga nduwa huhi abo, ngiribu utukata, bukatu mikisa ya abo, wa huhi, eri huhi oboche se probleme.
0: Ebo, eri huhi abo, iwa huhi abo, wangana huhi amaete, lakini, iwa hile chigalocho mo...
1: Chomomaetse.
0: Meli suweshi hirabo kuli kukobwa ute. Kukabo. Asa hiyo. Iwo mabitsa ndi hapo.
1: Iwo mabitsa ndi hapo.
0: Ndiyo.
1: Linuwa ba. Aba kakatu ngeshonzuchi. Esike ba nasa virikuwa manishibua. Omu mibiriku wabo. Naba meba nate meshibu virikuwa manishibua. Omu lorengolu wahi.
0: Ndiyo, tunabwira tutukumbia banduba tu kwa namisha, tunabwira tutukumbia banduba vya bada ndi kusudi obote, oboli mundu usi nanganabi nanganali okobo chikandebo analoba. Sangwa munabwira.
1: Aneba teli ya kubwe.
0: Ndiyo, munabwira obote bulini beiri ya ndata. Nerosiyo oboli mundu usi nga munabwira mufano edemi litre ni kenzi mili fra. Litre tubwa tutini 30 mili fra. Ndiyo, nerio. Tunyomo tiho tunapisheni si bambobole mundu usi wangalona bya enangana sunga ekenzi mil fra ya tunabira tukombe abantu base sububa hiyo mubiri tubye banene kusudi atade natolero omubuli nyumba kumbe mwabye ewo note behambo ngabe satu kwa watu wote omubuli nyumba kumba obuli nyumba buli nyumba buli nyumba kumba eba note bembo baranga bebere kutse besatu tukabo tino tu abantu base tubiye banene abakahanga sonzo kusudi obuti bunachime kusudi obuli mundu ushi anganato kerebya tu inangana lya kubo
1: eretika bwo tikayita
0: tatu tukabo tino tu abantu base tubiye banene abakahanga sonzo kusudi obuti bunachime.

0: Ndiyo,
1: Unashi
0: tukabia
1: ananga
0: wakati
1: ananga
0: mmoja.
1: ama association ukalengere bibiria ma association yote aranga bibiria manene o bakatunga shon zuchi
0: Ndiyo, ama asosiasio.
1: naona ma association
0: Ndiyo, ndiyo,
1: uwe ulimuche
0: nomu asosiasio
1: yochi.
0: nenengo mukademia. Ndiyo, mukademia nenemu. Ndiyo, me neneno muasosiasio ndi nie musenda. Neyo rituka isare mupake musenda eyo ene asosiasio eyo tunemu.
1: Ama asosiasio beno aneshele ndera bakulu atina tutuna laire ko buwe ticho omonsera seno
0: ye tu bakabya mufano tukanabya na bakulu bakulu nkasa tukaf nas notijune ye tunge mufano nge tune ya laberia ye nani ye shonzutse tukabye tunamu sungana nabo ngechiru echo me tuhakanabya ndambi etwa nabalakira me bakana takirebia netwa satuliaho me bo ezuni kandi yabela babo itwa libya renga mbino ba mabetasha ya wasa kubende me omundu amabiya mukulu wa association akabina nanzire kutwa mamba sungo bakubombo ole no mukulu wa association akabina nanzirie amaendeleo akena nanzirie amaendeleo me bo amaendeleo ngalingikana ya kumbe ngukua na mabuwa kumbe leta kumbe nge napasi ya re ritu wa kumbanya me leta kabisa yes leno tukubo tukubo tungi kwanza tunamo ikasane
1: manganabi mukana riyeri leta musaire mambu kumbe muna muta kenge muna uta aye wako nyakwa riya wapo mata tutabio koluhande luku wetu
0: ye kumbe nge munga setu wangusa ayo sangwa se tuwa mabi tumikindi chihone cha leta ebetaka nebya leta na rokumbe ngisibu wa mbutu sayiri niribu watute tuangali hedu kima ya leti ye situ bahirayo wa mabi tu akumbanye tu etu kande le hayo
1: hamata bia nga akumbanye maike ndi bia ike society wewa tebo vanu wana matuanga eritu wa teacher kumbe bandu baba wanganaba korera chindwe chiringa ngecha
0: bo itwe tukabwa tuti eritu akumbanye kumbe mfano ngo bangana pashe rirondi ya aba agronome mbalimbali nero aba agronome basea ebase emiti mbalimbali batuletere emiti mbalimbali re ikala tamawa ndio babe tusera nero kumbe iba napashe rere hapa
1: agronome
0: abo nero iba haba tungi be mete bo ne mete mawa mbalimbali ne vopo tungi iba ya here mete sangwa aba agronome
1: iba ne mose
0: ndiyo ba na pashe rese mete mbalimbali e yangatuletera amawa
1: na mbwe bera ngabe ko hwani bya ndundi mo chiharo
0: ndiyo be ko hwani bya ndundi omo monani omo mo chiharo lakini kandi sibombo obulere warushi riere rienzo tsi kanza me mona nabwa hanu tino enzuti ikabyo korewa erikimie nani eye last four mfano ngenge bedatora beria sisi dikira okobolere wari ushiri ushi kumbia rewari angana beke heads
1: namba beringa berendali ebyo
0: ndiyo
1: mfano ebyo sibiwe byose
0: mfano nge nani ngenge ngabedatora ebedatora ndebe kabya mwamaetse mwese na maetse mwese amaetse ayo nedawa hananga soma makwiriso kuchekutu omwasubuyi ukana bakanda kutundika hali pedatura iba kandi tweche datura echo emoni hetse bahiri umoriso
1: kuchomukutu
0: nero nestonzu cha yona matiero wa shonzu cha sho sekenda nere bishi bibe kabe benyo mabuti tichikale kobuti ibo byadawa enzu tisiri kiroko mutu atinangalo modawa ndiye si angikiro ko mutu angalo musumu ye sikikiro ko mutu yo mabesungai ikabyo ko
1: okore warere okore
0: wa mfano nga besulanent besulanent sio tse se sere bola kubi besulanent wa mabi kwa chironda mana ni tsapi tu besulanent bya yomo omo chironda chikanda ba
1: ni chikela
0: ndiyo
1: vala akatambike tuka na mugenda abantu bangakola chahe omubiri wa retunga esho nzuchi bangatoka retundara mugo ebasunga esho franga kwa chunga bulache echo echa ngakoreka nichi kunde nyoko mibiri serema bandu banene mulene sa esho nzuchi mulese mulelare mule birebeti abantu bangera bati

0: umubiri no okokwanana kwanene ningana thukelela abantu bashofranga
1: ndi okwe nani okwecho abantu banene bananjiri umubiri mwenye nerio bakaba hiko ko kwespas oko okwespas ewasungo tumundu inabichukiria kelezero mobalabala atingandishebya tinene nomupango eribya nanganange chunzuzi nero akana hiko ko oko plase ndi iyamusa esesangwa kubinachukere bano lufranga olwanga chukere ulako akaespas ohwanga hiraso lakini ingatikribwanete ebikosi esi abantu banawutire kubikweyi wamasungo yiwangana abana kosesio eyinebule mune mfano erengamit kumbe unapasiria kania naye mwakania naye iwolueyo ngukonalia nakubwira tune mulue mwenyumba wenu ukayasunga mundu namabialue mwe enyumba yasengandolare eituutsiri buyira ituutsiri buyira me wamabiakania noyu nawutio ko espas mwangalehe sengandolari eyi echihembo chinemo mune bihembo byaudisi aho ukabya isiwataheria isiwataheria nerio ebyo nina ekwecho chomabwecho nine ebioko buma buma ebekareka abatungi babia nga bamabia bake espase babe naniriayo babe bulayo ndio
0: abandu nibuto omundu nialue nabene nabende obuchi bunalubwabya mwashofuranga ndeke omundu akakola habe hwabiro benga
1: ngokona nakubwira munanabwache mbere ukawa wamabola chihembo kuche ukakukuti acho wabi estalecho esonzuzi shabengeramo chirwecho iwoluwachuka nero ukakonde simwa esimwa yabeho ewakola eturu ya kwanza eturu ya kwanza eyo wabikola eturu ya kwanza iwoyende muritima eye turwamwa
0: nyamba pre turwamwa omundu akahikaire ebihembo biwe unamwendilushamo embagara
1: ndi ukinalushamo
0: nango kuria butele no de militre ni 15,000 francs
1: ndio
0: wanaebulikura ukasunga 15 litre
1: ndi wamasunga begalo bebiri twimaye tuzimashine tukabo tute omo chigalo mukabya hidemi karant netubwa tuti 15,000 francs fwa karant ne franga nene
0: twapika mashine
1: ukandia tweso franga
0: ese nemo nambwere nga echigalo omundu akanatoka cho fasilma
1: nachitonga nabwache mbere namabwaneti ase chirimo chiwene ukanasunga chihembo chemabilo mu 15 litre
0: echihembo acho nechiwuma namo chindi mwalue 15 litre namo chindi imwalue 15 litre iukendi luwasunga avala echigalo chiwuma ni 6,000 francs leka tutwa divise hanoho 6,000 francs twalutwa teri divise par leno eto nikombie 2,300
1: ndio 2,300
0: ni $60
1: ndio
0: ache chigalo chovot
1: chigalo ndio mukabya hidemi
0: karant
1: ndio nerio kande obuti obo sibuliza nda sisamaki uta arenga mundu amasamani imbuzi atinjenga ndaheka kumudimi ye
0: abati muri experience
1: ye ndi si samaki ributa
0: ambuketenga
1: ingata kiruso becha vinyonge ngara njebone ye ne kesho amabebe kabo mo omuchindu chi plastic ebo kandre bwana sanda
0: ebo nemo sebo bata tsanda sebo honda
1: ndiye sebo le honda
0: sibu experience abaka ulo buche basara na pakupapo
1: ndiyo abo ndiyo obuche buwene sibulite mbizi bawa adawo sibulite mbizi bawa ye ndiyo
0: bakaba menyambo kagwe fashi fulani namba meburi kukatoka chigalo cha utu desa $60 ye kesha onera tu
1: kandisha onera wamabatoka rebekasu
0: alo ayo mukayige yo hanebe ndopo mabe uma ebikalo mobuche kwetu ya masupro duyo mobuche
1: se
0: mune mutukeri gabyo bombo apari ruri obuche kunde amabe ya tudi sikle ruri abuche buche buche sibuko kotiba wa moche ndechendo echo mundu anasungo mokata limwe iyo ko marché simu mwatu kama formation ngambo che mobuche mukana tashalwa chende chendo cheno
1: ndi obuche kwanza itutwa mata menyabo kwanza ngokone dawa lakini tuvua tuti anga ndishanga na masha kutwa kanani ma apre buchi situlishi bazi ko buchi busa usangwa obuchi bu matiere wa kwanza apri aho mulondi matiere apri aho mulondi matiere
0: a matiere ya yoske
1: ndi mfano apre buchi tu apre buchi tukakukota yetu kahola mu dromel dromel tubwo tutinishi aba masere bakana kukota yayo bo omuhoro be aba masere bakana kukota yayo babekayo panda simwa bo ayo ni abo donge apre
0: bo chimkana lubu abu
1: ndi mukana lubu abu nario
0: donga ayo ma supro duyo mo bo chi
1: ndi apre bo chi dromele wa mabebe kayo simwa omo mo ke mo ma bilubo bo mebo bo bo si bonga sandi mo be si tonga bo tute nebe tololo ye wangana nywa bo kwanzi twa ba pasteur bo tola kumbu bo tukanyu
0: mo rengine lu mwiku ha mandeke
1: ndio tukola mo dromel apre dromel mukana lo inde tukola mo sire
0: esire niche
1: esire esire ikalo mo mabushi watu watu koto mo basomoge ba katoliki Esiri
0: ese bakana bakana biko kutaya.
1: Ndio, bakana biko kutaya.
0: Esiri kano mabuchika lo muche.
1: A ikalo donc ko bluche dromel nayo iyalumo nayo après dromel esiri iya iyaluamo.
0: Esiri na besese.
1: Ndio, ne besese tu, ne besese tu. Ukabira yabyo. Not technique bon, kumbia karase bantu kumbe basa chinde mubuo. Karase tu kutuna yemo. Esiria yo ikana ye ikana lwamu shouzi asho tuka asho eskabi kubando yo wale bi opere mauzi
0: ehuzi akaso no mubere
1: akaso no mubere
0: ebyo tukowa byo kutsatukana kola byeno
1: ngatukowa byo kutsenga tukana kola ngatukana kola
0: byeno nambo bakana
1: ngo manga mabuzi tunamo tawano omabikange mushenane kutse wa fesa padir fesa amabuja nayo tunamu kukutia wenu wa mabihikai ukanda sungayo eseraj ikalu musiri ya eseraj ayo mabiri ayabiriatu ikalu wamo
0: tunamu kolabi yenu
1: ndiyo tunamu kolabi yenu
0: okay.
1: Ndiyo
0: kunda Mali... hanabia nabia mabetabu bakaba kwa mbamu no mkana
1: nabu
0: situtuwa ikumunikuwa niko kati shouzi
1: kumbi ndiyo shouzi tutuwa ikukunifuwa ma sikana luamo lakini kumbi tuwa tukwa kaniokobi
0: okozotwa
1: matroka
0: nambo travel trokeri rekolobuchi abantu bananywa abo obuchi abantu bananywa
1: ndiyo dromele abantu banimunywayo
0: nango tengura wayo mutwanga nimunyabichindwe
1: ndiyo
0: ine chikuni mulicho adiakre mulichochi pakana netromerobuchi netromerane idromele yo kanagata siri mweli tredmi mubanalde tana besese jiste tana churela besese umabike wayuke ndiye mutine chibakure chirimwe besese kwa nokure wasebetsanda
1: yese wetsanda bibyangana bwani diza unebikire asiyelo wabeka bitu muchindu chi plastic
0: voilà
1: ndiye
0: wamebute mabuji
1: ndiye
0: mabuji na mabuji mabuji abena nabena nabena no
1: tuna motao mabesoma
0: ebe bakakutabiyeno
1: ebe bakakutabiyeno
0: bisibisha mbo mnaka ya Uganda
1: na ebe bakakutabiyeno mabikenge mu mulo tu ukanda sungabi
0: ebi buje ebyo esiraje yabrotoka ka
1: ndiyo esiraje twabrotoka lakini tukande bya ambelo hocho chikendi cha biwana tukande endera neribye itungana lushe mushuuzi esheresona mu eberonda
0: esho ba doktere baka kolesa ya nambo kumbe ya bando eba chambokera nambo echihembo chikale tre miatsi menene
1: ikale tre miatsi
0: nambo ukaula yobochi esese nabi byatasha kape
1: sida ngabwa ni tibei ya sali ni dromel obole chindu chena utengo ko chika ula ko chika ula ndi asali o premier matier awamu dromel ya bya kape sire ya bya ya kasatu ngokwe sire na nama vita mbukania vya ikalu wa venene.
0: Nambo amatiere wevese siayo na wakana tashako la vende vendu. Karasi wako bandoba kole waka libia apari ya bia chende changasha korekanga nganecha.
1: Kuberna vete.
0: Alo, matembela kakure matembela Alexi tukasa tuka yabuga echahe le nochuka buti chekare echahe cho cheka kuha erika omochoro cha munabwire umuhwa uri buta sana ndashareka ere tunga shonzuche nana mabwe chinandi chuwena
1: eh chino wikire
0: no no chino wikire na achika ku umuhwa
1: ndi
0: chechahe achika achika kwa buti njasana ndashatserere ere tunga shonzuche
1: eh ndiyo nebenene sango mungana bwachunga bwanete obuti munabwire wa makala obuti sibulana we hosi wangairu mkunie lupitali ukandu tolabu ya itu bakandu mkombola. Akarase wamabe tolabu ya karase. Eba kande ulabu. Mfano nga masoma maprive wei. Akabe na nauti ya makandini. Nero wamero mkorona ya karase. Na maaba eba kande ulabu hirabu na makandini. Iba shahuli yabu. Aba sasi ya babana tu. Eba kande ulabu fosilema. Ngabu wakoma nani wakoma avantage
0: checho
1: ndi nani
0: narukume na mavantage na woka na sunga
1: putera kukome na vete nga mfano hano
0: njabu wala njunje zidisha kabisi zidisha nga kanyako yamati wa mabetabu
1: ndi ye ye
0: cho kabisi mabetabu bakana putera mabu kaba kuwa
1: ya munabu ire wama hangelape ukaro ndi ichi ringe chitabu chikaka na yo kolape kumbwa ewa ula echo mundu wano ali ana kukutaya kuchechali ana kukutaya isitwabye tukabuko kitabu ewa ya ule kitabu chikabuko oko lape belgik nerobotre ukapratikia no wabiri ya pratike bintu bie
0: ebe belgik
1: nani bie belgik
0: ebe belgik wako ama vandaji wawo kabut na enanda musunga
1: ndi
0: awa nga humu wawo wali holo time atibo ni ambona ikwishi na mabe kolachi nungi andabi yangare
1: kube nabe ete
0: vala
1: ndi nerio oku inje sina ngabu anete karase ngara hayo frank
0: ayo bana ba bakaso mera
1: ndio sina ngara hayo frank tunga ndi tolobo tibweyo uche na mabelo ale ngandi tolobo tuku lupitali ibakande ibakandi byabo fasilema
0: kwanza kwa mama ndo sungarero obukalo mochembo bo uliya kukutsa yeso mbo ama bara tsanga na
1: bana ndio na shananga bando bande ibo tibinje inje ni lero kobo bo mabese ukana la tabese se bikapima oku kilo nga kwanda la tatu e wala tabu tu bo mabese se so tu shibo mbuka rafine ari mapimo oku kilo na rumo tsorora no ku kilo na hande
0: bo mabese se na bukana sha sa ndo muhanda
1: ndio
0: mutu ndemugwa nandi muike wena matula kokake ritashata kunyano hekanda shanga kasound muhanda
1: kobe nabetya no mundu amabotika kula ye asali tangabya na asali onapasere mu test ukandisha wa mabenele tarobuli omabese sebunemo munga ndisha menye kwa nene ndi asa ngwa hane yukande bi baba yukanguko nena mu baba ikahana kushi nakakarangurabu yine nena kwatre
0: ishale tunga
1: nero akarangurubu wena no butu wena lakini kumbo chukere sabo mundu atangabya na sa tibu kwande wa masungo bukande bi mobe sese ukanala tarabo Resa hayo
0: oyo kana yana menya kwa
1: nana kwa nana obutu yu anapasha to sungu butu bwene ndio
0: ovala nyambo o retunge shonzuchi kwanza ukabune muhimba mubero wa ukali uko
1: uko ndio ne dawa ne dawa ndio ndio
0: uka kakuatika ya kwa shonzo honzo njinyinji
1: hey.
0: Chochi kakuhumuhere wata angata shatsenduka
1: kube nabeti kwanza ne dawa echine ne kwanza obuti ne dawa osangwa okay. Ngana na nili obana abali mukarasi kumbe akaotera kucha kai karas kumbe uka mukritsa iwoni hiramo bizi konga bebere ne bashakulu tubashakulu tutwa mabeluha amaisha akareka ebo hombera ukawaza nerio ukayato ukawa shatsumbuka kandibulu na muwaze uwaluwa bibi chini omo mtu na romutu na bina niko
0: satira
1: na lakini ukayato ewa mundu mukulu kumbo anali bisiko ngabe katri kaya timiko ukuserivo ukande awashabuka eservo ya nama bitashe chukirizo zone ya nama bitashe chukoko buya buya ikawaza
0: vala
1: ndio
0: Tuma buga chende chetu cha munabwire atuka ni nashingo kwa hanaye ndemela yembeno yo angatumako bali chenyungo kwa mukatunga uchoko bande bangana bya na maringi kania were tungo koshonzuche amelage do mami umaiya
1: chunga te kiribu rabo ndi ba tungi sangwa asa chirimo cha byanga cha maano ko mwaka o walaba abantu mu bana berenga bakandishi de courage me chunga te kiribu o ko mwaka no sonzu tse na bitu se chukiri eri tumika ngabara wa tungi bosi tuka sanene mubiri tuheria amawa no mundu ama byane nani eribi nangana sungerewa mbalimbali au ande utuashi kumbe tungane au ndina na brasho ndino erewar nona nana dana brata shabi sangwa hane ande mawa au tina tahikeno uche wananga hand nerio ngaba ka enda wa ma sungai erewa eri nuene rika timisa yesonzo chikuje eri ya shichonzo chichangana
0: suwa wana hondo yo chana
1: e wana hondo ye
0: ye chana kutia mbuto
1: ye mbuto ye mbuto nero echireho tungane tungane kuba tungewe besonzo tutubio mo puma kusudi tuatiria bande bando babi ya bande nengu kona liana buwa kusudi obosi obolove bunabio nebeyi ni ahesi obole mundu usi ato kerebe nanganali ya okobuti omubeyi eye kawaida eye ahesi
0: washinja kakure matembela Alexi tuwa mabuiraho washinja omulage ama velava obuchi nedawa obuchi bukawa chika okobu tunde obwebe handa aba kabakawa mbusiba uti mibiri neva shomer vimayi nimero ya uye 0 kumbia
1: 0 katreve 36
0: 36
1: 51 130
0: subiraho
1: 0 katreve 36 51 130
0: wala oyo nikakule matembelo ameona nziri wa shamenya benje wa muberekera washinja DM kaeni ukarsondolo monzira eshebiuma nilikakule chilumbiro Jean Pierre Robinson tukesha sungana amobende behende binasushire beno irikulia obwenge buku watumbolere kunyubushi.

0: Stand about kilometre vans of a genitia truce laboratory at the La Gloire, Kawasroko, Radomo to Timbopeni, Naming Asia Heno, if you want to be Komotihindi, Eshimaniracho, Generalanzo Anyenze, Navantival and Bari Wanamasa, Kivarela, Bakendika, Renore no. Chinoje chiendichao chanzwa eche afya, eche adila kwa laboratoire, e kawaneka, omo katikati kumuyo buta mbo kwanza, omo ndrae kale mutanga, alubitari olo amaroza. Ikawanekane beni, narinore no tukindi na mutanga mwabu ndewe haro, tutumture ndere reyonde kendeke tukindi hika. Umatiwa mnavuwe tukwa kena yako, umatiwa wandawa chendechiro, mtuwa kanyoko umatiwa... Olupiteli ngokolo nomu wa sulande kendeke na habia operasyon eka wala wamo promosyon 50-50 mwoya toke ribi na mwa sula mwoto toke wabu raki ya tsuko kumwizu wa stanu katsuka le premier me operasyon 50-50 ni wambo ewe wasa wache bimisha eri bimisha yangapere kabia $25 na ryo 50-50 ke wayete ewale henosu na lupitali olwe laboratoire de la gloire olukimanira wana docteur Germain Kitoko omwana wenyu omushercheur uku wenyu elwatoka erilongana kuhudumia omo 50% notamment 12.5 kwa 12.5 kwa pimisha wawe wai komo wabe minyama kuni wali mu mubere nero wayo mu ku pharmacy bakuha kushodawa komirimbirimbi na biwe hika ukunambia na ukandua 50% lupitilo wakutere 50% ayo operasyon kwa kanyako tuti ya mewe mwesi muzima ya biwe yanga huere omo 29 juin kundito mawe mwesi odua tukako alakini awa klia awa koni awa njibu wabo mama biwe naresaba Dr. Germain Kitoko kundine mwesha kulua uto mutima awaka horekerera awoto mutimu uwe teacher awoto mutima warianza bandu neri watikumbe bandu babimobu uma na bandu watu kiriye wangana wakiriye waka sabirie hiya kujitegemea neri watu haa tukatisha prolonje ndambie senganti ya promosyo chikalika tuwa watuka tukaho kunde wanganabisi uwashi isilu watu uwango ko omusha kulu omusaguli awoka sabula bandu kunde anasi abantu ngo kubalwere abantu ngo ko hali yo tulemo ngo ko ni hali eyo butsebu abantu babirishiga amali wabo we moli abantu yo bakalaba ibana mu asaba katutatibita neryo muhali abantu kundi anasi abantu ngo kubalwere abantu ngo ko hali yo tulemo ngo ko ni hali eyo butsebu abantu babirishiga amali wabo we moli abantu yo bakalaba ibana mu asaba katutatibita neryo muhali na maendeleo inabani kwa mchoho chetu. Aho, umazi tuwa tukaa kwa chendechero, tukakania, tukasalimia na wawo likiriwe tubusi, tukasalimia na washa kulu wababia waka tuku ama, wababia jitsuku, waka waduna wababia umazi ono, ba kante haba itekateka, vile mdua sunga, nebuli kumatungulu wewe, abuli ukaroti, abuli okoswa, na runa tuke watu kareye kumakuma, warunde katokali, warunde kastauti, warunde kabinibisi, warunde tobisi, na watu kenda rebute mbweno, ibasa okulupitali ibapimisha tukare mukayabo tukalinga naba namuitekania ndekendeke banamuitarisha kusudi batokere menya ekiro bakasha sa na itarishi ndambi yabo koko bakasha sa tunabalindirire etukabapokera omubere wetu kwanenga koko tukana ko 11 dibyo ibindibyo si ukana tukeria buka uti ama uto mu pichipichi yae kuzo sio fresh sio ko pichipichi yae kuzo sio fresh ko mutoka wae chama wabro benji isindashia silushako iwasira mblase omubere wetu na kwana tola riatia tukatuka bererwa bore usanani ndambi mbino kuzalana na bore yo ne ndingana utumina dawa ikalire kurenga aloruki even ndi tunamukolabyo omuhali yeyo alo tuka bashima nyubu shimuna mutori kerera na tukatu kwa wabu ni marwe kuwetu na hiyo mangatu kwa wabu kirirako na hiyo mangatu kwa wabu kirirako mu Dr. Sher Dr. Germain Kitoko yu kwa zikotu wabaha kundi tunumo chihende na nyumune kucho tukawa hiyo ni marwe kuwetu ni marwe yetu ni 09-93-53-00 asa mwa tuberekira ukatubwira na ngo kuwa uti ngo kuwa uti matsi we laboratoire de la gloire ya Germain Kitoko au kuma bishirike mwa bitokoribia wangana sangano ko chindi chatu chino ne tulebiria abantu ngo bangashera bate enimero ya doktori wene wene doktori jenme kitoko mawe unamu yu wa muhanda angana kukosulte alinyi une na hale wazukarikania naye natukare kubwera nga ngazukariria dawa chileno embere umuike kunungana wala hale hale kutse esute ndambi luba luba mewa nga namuka niubu kuni wawu nga nga niwabore wabuku wa mwabore wawu inakende tokerebia inangana kurabukira nerukangerera nga wanga kula chai. Enimero ya Dr. Germain Kitoko tuhandike yutuivushi ni 09-94-02-70-47 enimero ya Dr. Germain Kitoko omu chercheur omu kweka au collaboratoire à Dieu la gloire oyuko watri abandu akaile traha kuina abandu kule nga wanderewa kamu kwa mrela hali hali enabeni chare kinasa atakasha chingulupitali luetu lueno mutsanga kulupitali lwa mamalu kwa kumeramu lwa mamaroza wabandala wakosoko ya kalumba kwa ho okulu wa musunga tukauri kila doktor na tulufu nanaye tukauri kila doktor Germain Kitoko mkulu waka kanya aga tukaniria wakala ngelupitali wakala ngelabalu ere wakala ngelawazo yewe ilikangane kwa ngewodiche wandu batri ne echeka sabi guvernema ya tu tukitukerimuwa tukasaba teknisiwa tu atu likromure nga wa Dr. Germain Kitoko.
1: Bonjour doktor.
2: Misababa.
1: Toma iko hano kupitale Amaroza Adie la Gloire inamuti mikira hano eski mwangu kwa tuwera olitele ngolo kwa sula lote wakuninga waka ya sabate nga banamu wabate waka ziko litele buwe tu
2: nga basi masi nota kusoholero niku wampo nangalamu anete olipitali lunamu andanda ya kina wakuni banamu lamu kunde omo 79 a 80% tune musunga ama ushuhuda mbalimbali oko bandu baba vire patwa na ma problema wa makuha ni bambu esho dawa bana mpate dawa baka ulamu uramino hash ni dawa ikawa tika ukuma kuha kande ikatu mikoko pli de 113 maladi omombero omomu na ba kalani bane mwenda baka shuhudia abakari tabakoni bohanu ni bambo e programe eye 50-50 na nganabu anetre se hali habi mundo yuka yikuna

yoshi yeyo ka abantu bamenge yeyo mulamya wabalamya yukatuma mu doctor yukatuma malaika Rafaeli ata motoka reminya ubukoni bunonga wanga byabo kigali ngoninga niki kigareka laboratory yetu iyo wetha mu biblia takatifu ikawa ite asaba ndo bakalunga tukana tukuona mulondo mu mwanzo amaya bomba abantu babere amabwate abantu bande bakanya kiho namukanya kiwechi abantu kana na magumu situaniriecho abantu makosa akana banika moshondwala omobele tukalia kuze tukasiba tukaya timbatimba go tukaya iwatikaya amakoni manje manje nakana stereyo nario omulondono itwanabula kutuka kamilishawo omungu akaba tino watemukanya kiho motokerebia mwani wati chokwe bomba nero edaweno yikatu watikana yoko kumasi oyo kitu watu tukabura abantu kundi mungu nashishira oma bienda pembeni ye dawe yuka mungu watu kumbu akashu wakuha wakuha nero washa ukai matamata kwa washa ukai buria buria nga nichi ukalona chehanda ukai watu mna watumirwe nebia kuna watu wakana wambuha kanga mwata sungari ye numwata sungali mino achiru achi umwata muha ya kasonda kumwata muha luchimba lwewe suta muha mbene neriwa iko chike wa iburia miyate menji wanganalwa na batunga achi handa wanganalwa nacho neriwa utaa kange njena pala tsumwa wanganika neriwa chike wa utaa nga umane yo nere kutsenga ranetia alakini ikasi ya vya ya dawa yu kubukuni wu kuiri chikaka Dr. Jeremy Gitugu na watina makuni warenga ayo aparaye yetu eno no kulipitele letu luno tukatunzao ayabye binduwa shi vya binduwa katoka ayabye metrizable ayabye tukiri metrize ayabye kabisa mwabi hika ewe unamu yu wa muhanda ewe ungana wati inje umati uweri wati nga wati kwa mungu kwe vumba abri nga kani tandala na abri iburi nga vya revete embere ulo na watunga embere ulo na bashakulu embere ulo na busungali embere ulo na wamuyomba aka mungana sota bahanurera tatsuka wasa kulipitele lwetu lukaba neke mutsanga kosoko ya kalumba kwaho na twarba ni numero ya Dr. Germain Kitoko wangana mu brekera ko wa mu explaining ga ekikali mugoninga nichi kusudi ato keri kuwa teacher eri wangana lama na makoni kola ma microbe mu mame uma engando keregenda nario uwe bya huru na watu kuruwa richo mungu ya kwebumba ngoko na watu handekera chwa tukumbe etuwa muwa rijo kumibiri oyo na mge tuwekase situasha yetu kwa watu kwa ya amakosa kwa ya masababu ofasi nafasi nafasi eti lazimu mwobi oshi ngambo wa yuko lupitali iwapimisha na mga nashia wana chindi atri anawa ndo kwa chinga chutuko chutuko chinga chocho wambu haa basi mwase mwase mpimisaje eripi mshani dolari viri dolari ngoma tuwa kwa hane dawa kose hivi na hivi maka natuwa niri hanuwerio aka watu wangane unekuni ngubukuni utuwa maholari nore nobo ono owo extra foxin owo yanga tunza neruwa yepi misha fashi mbino nevya hawa kavi kupi misha sebali somandeke ama rezulta kuna chenuchi nicho kubyo mundu kana somao machine nakulukire resulta nakulukire obukoningo kobore okufatana na karase kaukake kuze mu sude experience kuze sule mukweka nero wasoma yonde muhanda uwa batukira ko bundu bukoni ibonga natunzirwe ndakende ke bundu bukoni wari kukanjabo donc netende bi ikira ko mundu oyuteshere soma chumacho ngajema bwa kitiji ndakende ke nero ye ikira ko mundu oyike tunzo bundu bukoni izibo bukoni ukwire wangana vyo katuwa mahaut nani mwenye kulupitali na lupitali na lupitali nerasuna talama kwe shizu wata yukulupitali yulu tuwa rere chikari kato kutina tuwa nati ebe chini katesa ebe chini katesa eribu tini kwa kulupitali ya mbaha lwavere lwa cheboro lwavere lwa bure lwavere lwa dolare ngumanga api misaya wangana vyo baka tutreba wande basi wale kule vipima vyo ndekendeke alakini wanatoka ngokwana tokereru eresu lube kirera ese lo bikirira abantu bane bayitenge binga uko nwele nirirore umane babitwiko mu kinga chao uko banze kutumbo wakire pare suwa iko kumu ubone iko kumu reparatere wa kwanza mino lu munda chinyere uno kutumbo mare pare yao umabye une ku pigipiki wo wanga kanduka kanga kakosa yokoringa koringa rikabo eshe ne kuvreshen
uwashe nga kora kora e kuvreshen wazungwa wabika sauti ngumbe uri iko komore paratero wa kwanza omuburia ejigali omugoninga nichi donc et tu boshi kuma omabwa hakaloma omabwa mbere wa muhanda kinatolere uri iko komore paratero UN oyogito kirina ngana tunzo bukoni bwao no bukoni bwabe lama nari watu karishi wangana basula ngokukana basulisa yane chinga chikuwa omoto wao moto kawo kuwao ama revision kona karurambo mauta kana namulo mo motere kandi wo hira mo wande mo yama kusudo motere sha gonga donc kono nato retutia tukabura wa bure mina mo buta menya kondi e biblika ne ka waiti echi chanda cha chikaro mo buta menya ongana biko kabula ndambi kusuli watu wake omobere nawo ngoko kana tunzo mobere kana tunze vende vendu kana tunze shonyi basiku wa kana tunza kana ripase someko yao makuti kwa wao someko biku wao ngona utinga kachimba ka ikwembe na furavyo omobere na wanatolere una mulebia ngakaba sulati na tumabaruti endambi yeno chuma chikale ba mubiri ushikache ejikacheke ejikasetinga omobere okwa uje menye obuluminga bokatsuka haye ngabokasara haye che chuma chikabanika Sichirahan nene chikabane katuko laboratoire Adie la Gloire ikalwa mo diagnostic analyzer ineko na ebeya yo ine abordable ine yered bwo natokayo mndo wati chimndo wati ndichiro tre umubure kururi biri kururi satu wato chitsuku wato masterekeyo omuhanji mweyo mochondo mwuria chituche matunguru mwuria mifungo mirebe e matunguru tu okinabi wangana tokiri kuti nayi ngaya tayala bomachuma achi waruba kahula okuradio yetu radio moto butembo beni na tukaba kuti tuchukabale mbalemba kunde omubira saa lumire okaluwa yuanga ole na mundu bure na ndule yaonge mabihika omungu asina kuberekera alakini wangana lamire erebya tukaye ngasi tunde ketera omulamo tuleriomo tusimenye tu woshinge omungu akana wadengombe etwangana lama asa tumabi tunzwa ndekendeke kandi kutsibu asa babere menya obukoni ejikali omukoni ebindi byoshibikali byatokerege ndeka tureke ebindu bibe chini tureke ebindu ebye mehahamuko tureke ebindu ebikwa mbuwo mye dawa esuta pimisha kundi wangana lye dawa ukuungulwa tukuwa mutwa kaluma kweshi oenzuko ni ini tifoid tifoid kabere omonda na uri nganywe parastamole nyisa mtu wakilama, nganywe dakika teto mtu wakindelama, kweshi esuto tunza enzuko ubukoni nganichi. Wanganabia, ukoko dunga lususu mbeno ne mare, waka kusumbua, uko lususu vertige, uta, na uri nga kulususu, nga danyo kodawa, ikawo tika ye mduetu niko lususu. Alakini su wamenya, etika sumbua nganichi, amare wa ukoshi na vriya na magumu. Echuma, chikaliba amare, chikaliba ye... amachindi ejikale bayisho ndabalisha chabiri hika ejikale jali bomubere woshi nje koleri yawo ejalangera ejikali omugoninga nichi nero chabe minya okonda mbiyeyo ibo wakwande kera dawa ekindi kutunza nesho dawa ni nyinji kindi chumuntu naba kumbulira cho dawa ni nyinji nesho bane nesho lesho bubune seneyo esho dawa shiji seshi sikana banekayo si tunze nga matunguru ko mubere ejikatunze ngobi mutoka bora tunikalwa mo Jaguar Power na ikabaneka ni kuna babwera chinde chiro ni dani mauta ni pomade ikabaneka omusangania mauta ne vete ne milihi menji yabi ya umerera ukananya ya kabayo akaluma no mwanga abuchi omuchiru ku bulumi ko tembe ndi manga maluma mutoka bora tabona chinde chiro ikatunza no moroid o ruhendu lwengame ikalwa tunzalo yetwa engamye yo. Donc ebindu ne binene omabiko ku lupitali luku wetu laboratoire de la gloire ayo kitokere menya ne resunga ne refumburu wene wene wa fumburera ebe kalabako omonyori uko yo wira uko kutulirwawo wasasa uya tosunga na mudu kwa rutri ama numero wa docteur Germain Kitoko tukwashibe bukayao ama numero uku wewe mudu kwa ti numero yewe ya Germain Kitoko remusunga ere mukanira kwa yo urahari hali yeyo tukiri kamunya nayo tukiri mubulia nga wanga musunga uti kutsinga wanga sa uti nga ukata yo uti ndo kuti numero yone 09 94 02 70 47 ayo numero ya docteur Germain Kitoko
na akaba ni kumuna kutembole no aka langrekatri ngalwe hale kune wanwaru wanu kwa merere hale hale ngapunguso yoko miyazi yavo ya matransfer ya matransport pritori ya wako wa mbaka wenda na wanduwa katumashu franga kwa matelefono matransfer ngapunguso yoko shu ngase yoba hale ama tutavokira ama tuwasira omumuyu wa putembo tukaba nika elaboratoire lubitelu wa elaboratoire de la gloire tukaba nika omumuyu wa putembo mutsanga kondereka lorebohera ale soko ya Kalumba ale lupitali lukawa lwamu lwa kumera mu lupitali lwa mama Rose mwabikaho ukasunga Dr. Germain Kitoko nabande bakweka bande banganga bande ba docteur abakamwadika mu mibiri nerebya iwangatoka ekikalia ekikakutesa ekikali mukoni nganichi nasho dawo wasungasho aho naho esika lumobeti ebye wetu kande sine sina ingirire ndeke sine rafine ndeke kande sinevya echangana bwana biro binji kusudi utokiri ngana tunzwa ndeke ndeke ena wetu no koma beti bikalo wetu no mubyalia tukai ko kumundo wa chindi chetu kwa shima enimero ku wetu ni 09 91 94 53 00 ndino lanzo wa nyenze elimani ne chindi chino eche laboratoire a die la gloire ekabanike na wetu no no watu musibe na mukinde otsera mbolere.

0: Wasinja vati yabavuya vechinemba moto butembo beni okwibi murevanje murema luyeluye vakwemire echinemba chino kundi mwabiri yesinga mutino chinemba chino netu mbeno nihola tukasha hola hola na nacho mbeno nigenda tukasha genda genda na nacho nari chikareka simwangare wula mukabe mwamabe igoko sa katre mukwa mutino chinemba chetu checho omu maduka mweyi omu marema nande nande mukabwa mutichini bachenyu ne moto butembo beni echihende chikabwa chete oyuka kuronda ko lubanza share lubula omundu amabyenzire itsoka tsokanyu kwiwe akakubana kubirikani nabandu batakilangire byekabwa ngane kwenene neryo munabwire tukakana ya oko rohorerwa ne lubanza rohorerwa ne lubanza wamabihorerwa ukabyengane nawe muhanya abantu bakandi bakakubula yabenja bande bakusekereria bande bakayarera kwibaka ibakayiholana maseka walangiranga bana murera kweshi ibana muyihoria na maseka nerio echo chotukendi timba timbako oko matundi manji au tukende byahanu abande bakarera mundu abihol nero nyarera emisonia niarera inuniare kule niabwaga nabande ukabwaga kweshishunzi ushawo esina kutungerere ukabwaga eshunzi ushawo isina kukwemire kondo yokabhola ulwe umwenzire nari wama suata tokereche erechimera suata tokereche kosom suata tokereche pokero momote mauku wawo nari chareke wabwaga abaki kusuwa suwaho suwa shingane bahe nari bas abande bakana hola omwelabera ebyo abantu mubakalangereka nga bakwenzire kweshi sibari nawo mubakalangereka nga bakakulirikaya kweshi ebakarera bikangiriria nyere amustronge sindani rinyase yuliokobu kumuhori iyerotwa mabe wanza chehende kundi utashimbukulikwe kachirukanaya oyutashimbukulikwe kahama akanatakilangira tiarenga yama chirukania sireka kagode wamabelangire mbukulika yende yabere hama ikabe yabere yende nyinasi abatunga vani omoberero tuli omoberero itwo bosi sari echihanda echete mumwatsi woluholo rino echiremo choluholo arenga cho twabereko tulenga tuli oko chiremo choluholo donk echiremo choluholo nyina mubya nalebya enalangira nyiti arenga cha mahika tukateka eminite enguma oko bandu betu baba wa Josfate mwanamolo oyo wabya atusiganirie omumuyi owe kashishi tukateka minite nguma oko baba wachekako oyu wabya atushiganirie omumuyi we chabenyonge tukateka mbombo yetu oko mama wa chitreme muma oko ba honorable ave oko radio moto butembo beni mama wa chitreme nayo wabya agendire eshombolo chika kangana tete shabere nene ohotule hakatoga no mwesini anamutro ni anamukol abantu babere tuwako na omwihorerwa nitulolo lulumire chekare kina bwanyete baba wa chikako baba wa Josfat mama wa Roy Chiteme echetaka chamabya echangana nguha chebangu here tsahwereheka eshobene shoko onda nina chindu chilito hire wakanambo changu he sine shichinywe chunga chikene nguhaya changanare kumutakini angu hero mundu chamabi changanare tuwa mateka minite nguma ayare lohuka okwe labera abanzi betu na bande omobe handa mweyo ababiritu shigania tuwa maluhuka minite ya mahwa minite ya mahwa okwina merie matrande kunde minite ya nave kumbe ya holuba chekali kutoti eminite isuwarenge kanoto ni masegonde swa sande eminite yenabe suwarenge tujibuye swa sande segonde kumbe eminite yenabe kwanya iyabuye tura segonde omwe yamabya nene yabuye tura segonde nawe nabe sirimo swa sande segonde na ruwarenda yut ngarenda nabe eswa sande aye mutre mashali omonda ukabya wamabya no luholo echa kwanza ukabula nga ukebere hai oyo ulu ukasamarera ulu niwe ukamutambera ulu niwe ukamutunza ulu ni ukamutsunga nero mabe hola yo ule uka samarera ukabolanga usamarere hai ukabola mesunga uteke uhai ngakubura nyiti oyute watahorerwa shanga minyichunge bua lakini oyu wabarohorerwa kandi sali yute watahorerwa moche huu omwira wa wakaholi munamukania hani abande munyoni uwa kahola ini abere mubrate ngendi kuho mubiri nero ini abere kurate ngi kuho mubiri nero wa mbwa mabe hola ini abere kurate ngendi kutahiria muluana okomuzu wa sabu katra haya nero wa kura mbwa mabe hola kumuzu wa shita ini abere kurate ngende runga na museka muka ringende runga na okomuzu wa pili nero wa kura mbwa mabe hola kumuzu wa kuminambili oyulu ni abere kutahia alu ni abere munenaye munamutsanga munamutsanga neru wa mbwa mabehola abantu banene babiri abashire okwila bero mwatsi oyo aba psikologe baute kashi nene yere kol aba oko kap salama kap salama Jerome tamuwete Jerome tamose emusimba ngakura mukaya nyina siko munamutambera abakoni be metwe oko kap salama oko kap salama ngabwanye tino volobolo kundi wo mabihikeyo emusimba oko kap salama kusiri abakoni abakoni kundi mu bakahera ya abira babo habo abo ndendeno valia kwa vosana abana rumu bakakerabo abana ndendeno valia horere ya mventrua abana ndendeno ya FRDC ineli trabo abana ndendeno abamai bali trabo abana ndendeno valia lwala abande mbeno bali akumbagala mu metoka abande mbeno bali atomerawa bali atomerawa ne ko ne shombi nguru e shopi chipichi abande mbeno bali habawa sumu abande mbeno bali alwala makonya watelama abande mbeno bali alwala weseha obule munru lolo lwewe lakini olholo lukaluma kunde ukabi unawutenyit omundu eni munyoni wawo naruni agenda abande bakana sa ewasa nari orukabi anabetia ukare kula ewabwaga ukare byango ko mundu alwe na rukabi awabe bwaga hakana bya bande ebakusumba bande bakana ye irabesa yesege byo mabuli atiro abande bakana ye kunyusa ya ebehe abande bakanyusa ya bandu bobendo mena mena nario nabande okukatambiako ukanabya wabizimia na bakuponire ibute sumu yomobuno otembeno bakakusunga sunga nabu bayute sumu yomobuno usudi nawo utasha kwa mirumu ira wawo abande babarohola batia ukarera woluare kula se uche shinga wa maigaye kundi omwira wawo abarohola abande batu bakakusuwa suwa kweshi nabu bakashe kunyusa yisichi nestefongo yanyusiba wa nyamuhanga yanyusiba wa Yesu omwana wa Maria eyoba munyisa esiki ne sifongo iba lubuta yo mabono bwao ulukarengi kania utembeno banenawo ukare kula ewa hanana bande bakare kula isi bwa bakare kula kundi kwenzire abo shi abo muhanya bakashe munyisa yisumu bakakunyisa ya karuha iba bwa mbeno bakakutambera kweshi ba mabi kunyisha ki esumu abande ukabye wabiheria omwira wawo Beno abantu balwe mu madeni uwe manga ibu we bakabe nulambu yulwe mu madeni iwe bakabe nula ambo omwira wa uyulwe mu madeni obuli agaliya kweshi baba lumwe madeni wewe chekale kina baba ntolo loholo lukaluma loholo lukaluma na chote chekana reki baba burambo enabe nene kurenge tseme chekana reki baba kaba burambo enabe nene kurenge tseme kundi enabe yekaluma enabe suwa ngabu anyite sengande esuwa sani segonde uka unamorende enabe enabe yekaluma kwa segonde pa ya mabe luma nerwe enabe yeko segonde segonde mbili tu enabe yenamo luma nerwe ikelu ya venga ya mebu ya miaka ne miaka umira wawo abanduwa lumwe madeni weu ale chowa kakubendula ambubu weu lumwe madeni erwe saa yo ukende la hane vendu saa lichi tu wakaluwa kukoti abandi bangana ukutia na maduki ma webe banzibi ya genda benone mkulu wabandu benone morere wabandu ebitakabi ya beregenda ama parcel ya beregenda chikaka nganaji neruwa rero omulume wengu wa lueho omulume wengu wa na lueho kumbo lunga hanu ulu sivate njimia kwebendubi ya yibi kumbe sivate utumia kwebendubi mukali hanena chanda chabu mukali omukali wa mabe biyu wa matangerera ebase bambo mwale wetu yiloka tumika mwale wetu yiloka tumike vendo vendo ni bya mwale wetu nabwe basane metoki bakukumbe vendo ewo na morera omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omunda mbisho shesho omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omunda mbisho shesho ninkate ke namba yesimu okunywe birabaye nyinasi ko mukanyitsemera mundu neho lumumba mundu neho lumumba ngakure mukaya teretareta chiserikali na uro ko birabaye mundu neho lumumba ngakure mukaya teretareta tulio ko 09 94 19 96 Enambasi yeyo. Nite tulio ko 09 94 19 96 Wangana turonda no ku TikTok iwe je abone nebi. Ukibe unamulangira ama ebipindi bino byoko oko ukende bona musungabi oku TikTok wandu kuti am strong sindani. E ukende tusungo ko TikTok itune mukania e radio moto iyinamo mula ikahumulerano ko TikTok. Ikahumulerano ku internet ikahumulera radio moto ikahumulerano ku YouTube ukende tulo yano ku YouTube watu sunga donc waandika tu am strong sindani na ruwa matu sunga mara moya ukende ya itunamu kubwera amahano manji ane emiatse nimenen nete shombanza nenene sishende shahwa erironga kabya wa mabe hore ruwa iwe bakabya bakabuli omundungwe liyekuwechi E una morera na kutsebo tu bakase bakula na ro mundu ali aholate eske kwa mato ba mundu ali aholate wangana to keri kangania ngo ko mundu akabe hol mungu akabe he ko mukawi unelengire wangana to keri menye mundu ali aholate munalangire ne nai lakini so wangato keri menye sa ali ahola me baka kubulambo mundu ali aholate eske unashi mundu ali aholate unashi momonda ngamulwechi echi kabe segera ne ruchamare ko mundu ni ahol Unasho mukangwali na rutiba kutondeshe na ukendi igakamiriria eri subia loholo lulumire enabe yilumire enabe yekaluma kunde nyetu munro ukabiwo mabiheria omunyoni wawo ukabiwo mabiheria omunyoni wawo yenda mbiyere kurega yenda mbiyere murega ono mabande katrino eno eyo nikwenene baba shataira kwini mero yewe shataira kwini na rewe kande nibyangware hayi wamabe handek iwa nata handika nibia iwa wana yo ure na erotu wa menya tutri oyo anu mumuyi mofashi fulani erosa heyo omwati ni ya kendi vya inyenuene onama handika tiwa sinja oko chehende avaloi vama vuga avando avaloi vama vuga avando mwerevo hano ni ritie luvumbu luvumbu erilua mareke emakele ewicha atre anatukwamire luvumbu erilwa emakele ewicha ati anatukwamire cheretareta onomande kate kuti ba shakulu mwasinjoko chitita hano ni muke kulu wa merveille erilwa ema Emaisafi, mukekulu wa mervei, erilwa emaisafi, monu mumuyi alenga wewita, wate, onomabu wate, evyo shevyo, itwa itayarisha kuvyo, shalita hitha kweri na rewe, onomabu wate no, niko na kufata kipindi njo, minafata suje ni nini, hapa ni lukando, toka, maboya lukando erilwe maboya ama wate ile ni kweli ateyo ni kwenene esije tukabora bandu ngoko abandu nabe yekaluma loholo lulumir nero yuko watu uwa nyiro yuko vita baba wawu sine shingwa kabine na maku wa ticha hapa ni lukando wa mabuku lukando we mabuku wanda mukiri ya repa musubaho Mwonorable uko radio moto Butembo Beni. Ono wate katoliki inosa. Atina yanatukwa mira. Atina wa mstronge na kukaka na yemia tseta. no watino na ukukalua mwemiate ntino mwemiate yeyo oyote watahorerwa yukarera evikangiriria ono mabu atino tuone vitu vyote vime ati magonjwa vita mauaji za maadui tumbo ni kifo tume wa kwa ajili ya nzia damu za hui ni ma wamefuata onwate mabu ati ni vana tebanaru wabakatu itakotsebo okay wasinja no no anatukwa mire mabu ati no ati anatukwa mire erilwa fungurume fungurume provese de la provese de la Lualaba ati anatukwa mire Lualaba ati anatukwa mire kotsebo na atwenzire kotsebo ati atwenzire kotsebo ati ni DJ Kambale Chive ami Albert Kibonge ati anatukwa mire wasinja revia unatukwa mire ona mande kati niko na wafata ni kateka trabu pa Lwemba kateka trabu owe Lwemba kateka trabu owe Lwemba balidere yetu hawapendane kila mtu anapendaka yeye njo apite mwingine na salimu batu ya Kirindera ati akasalimia abantu ave Kirindera ono naye amabu ateno tukabua kwenene tukabua kwenene ati akahola wamo andipase toka lume mutwanga andipase erilwa elume mutwanga twama kupokera ono ati jambo mheshimiwa lengo lengo yangu unapolia ufunge macho moya na ingine ione ati ni mwalimu matofali kutoka mulo msalimike nyote waheshimiwa sante sante onomo watu ya sante kwa kipindi hapa ni Roger mbafu moja pangite vorera ati mbafu moja omunya vorera ngakura mkaya cheretareta na ngabu antura mkai mwala wakatsumia yejilepa yejilepa yejilepa umura mkai anova tre wasinja okoche hende shata ira kweli na rewe merci kwa kipindi papa ile ni kweli monzo papa je suis bene benesia wakasanti Mageria na mie na kupendaka sana papa Armstrong na ni kwanzire ngoko unyanzire abo shaba nyanzire ngawa netusawa aba nyipo ni rena bunga tusawa tu watino kote ati chipindi chuwene nyina kukwa mire senge siri senge apa kalimbu kalindumbu ya kwanza ni naboti mweni ati anatukwa mire cheretareta wate jambo papa asante kwa kipindi papa ule uko na ile yenye uko nasema ni kweli hapa ni Cecile wa Mukuna Cecile we Mukuna asante sema yote baba kove nevetia siwanga nywa okay onwate tunakwa men onobate Armstrong eske ni una yua amani ulichikalire onamani ulichikalire at Armstrong eske unajua Ebola iko hapa hapa ni Emery Kaveho kutoka Kirumba Armstrong eske Ebola iko na ruti nyibwenye tseyere nganyere munganga nje ka nyere munganga omunganga yo anga menye bola nga yeme kutsanga seyere omunganga mabe ko bora te bola yeme ne rinje nyoto mpa ya munganga na mekwa tseyere ndi na maite ina mabe ko byenyitash omunganga mabe ko bwera ate yene uwo buto yuri ka dina manyamba ugabuti ayeri atem Oyule kabina omatabutia manyamba. Oyule kabina omatabutia manyamba. Ukabutibu ayere ya tenu. Ndi yari ayayu tu. Ekeshi yeyo. Omunga nga meko kore jibuku nipo ne. Ibu averemi. Achiboko chama wajitiri ere seri mongetse. Ndi kwele nesiri remu. Lari omunga nga mabibuwa. Sinenga. Sinenga muweni. Sinenga tia amatreba. Sinenga tabia munganga. Na esi tuwa ya tuka kuwa maha kwa kovendwe bitu evyo tutashi kwa konzera na mabiku subiria asante kwa kipindi ile ni kweli uku kwetu ndando na materezi atia materezi alia ndando wanamande kate jambo ni meshangaa sana sasa tufae nini hapa hutwe ile tufae nini hapa hutwe ile haia kuwako ingawa tunajua chungwa na okay ngarengi kana ya munamuwa etende chabere kwa mwakotsebo abantu ama message ni manene ona mande kati asante kwa kipindi na mara mucha abanya ewetu engitse eki yetse ati mara mucha abe wawe chetse ni chetse chemute bangire cha lukanga ni chetse eche kashitu okuwa okuwa lubanza mbaburi kilabebalia. Pascale Muira apa Butembo ofise. Asante. Onomande kate merci kwa kipindi muniambie sije njo kufungula radio ni la rene pa Mtuanga. La rene we Mtuanga tetumubwire. Tukabu atutino erole rwa. Oluholo lulumire. Oluholo nenave yekaluma. Wat esho ni kwenene. Ekimbulu. Echimbulu abandu banzire eritsotsya kubindi bitabiri uko bitabare birie ni honorable Kambale Cosmas pa Kimbulu musienen Cosmas wa mabuloko radio moto Butembo beni wasinja ngara mukaya mupe lembusa lembusa wa manebulako ngakura mukachira tareta abakarabusi o abusi abe mulo okula bara kwanza be mulo nimero kundi nyuma marekene omunye mulo yo marekene berero ene bukabande vape ibuna shatu nakata heruka bere bide chita tumba kwe kata heruka per na unga kure mkachira tarata abape proteka bilwa abe toma nga kure mkware mkaya mundu pendo luanza niya yonga bara mkachi serikali onawante merci kwa kipindi walozi washakuwa wengi ni Christian kutoka Vusinge Vusinge, valuyambo baveri ya vaneno. Mwanya kende ya mwenzo ndo ni vipile. Wabate ile ni kweli ni Kisangani paki kurura. Merci. Ok. Tuchinesha mwono wa matuendi chedoko. Donge rio tukagenda. Nitinwe nave ye kaluma. Ukahorerua. Abande waka. Wakanza ukahorerua. Neruwa yoria na maseka. Neruwa kari ya wakareru. Nerio chinene. Omabo horerua isu oluwa buaga. Omenyeke. Seba tomene rebuwa gari yao. Bakendu tene sumu buwa. Waka kuhorere ye kusudi chanda cha uchepurane. Ibuwa bakendu tene sumu yomobo nobu hao. Donki. Urene metrize. Amala. Amboyekalo mamaleni anemo. Ukende vya waberera muhanda. Ukende tsumbuka. Iba vilu tamu akarwane rambu. Esa omundua wanzere luala. Omundua wanzere luala. Echiro undia hola. Mwelu nyezi miya nero pas. Mwekwe tasio nene neruwa maheru. Kwe si mukare kula. Muka waga muhanda. Bwe mute sumu yomobo no wawo. Nga waka kuhunaya. Donge che woche no dunia haina uruma. Urere iuna revirie. Enabi ndiyo ilumire. Ninyo muka muka tuendesha. Ari ya lualat. Ari ya holat. Oyuka kuburat. Omundua kabe menyango kondi ya kabe holanende. Amesu akalangira. Omubuya. Omumuina amustronge urahai. Ati njina shikuka nyuji afya. Endu ya nyuji afya. Wangana toka nishita nunda. Ngendi angarevia. Muna lwe yari ya kanyembi na brevarerio komboka mebo. Mwagenda. Nerio omundu. Etu wavitu neta yari. Okumyati yoshi. Na wamaberera. Wamaberera. Ewa menye tubas. Emiasi kwa yikaenda yitia. Enabe njite yikaluma. Enabe yikaluma. Enabe ilumire. Na sari oyu wangapo kerayo. Na cheche kare kibaba kambo. Enave ni nene kurenge teme. Sewe enave yikavi ya ndembinge. Me yikaluma. Niti enave suangabu ya senga. Swasan segonde. ukabuye de seconde omonabe alakini iye luya bya miaka miaka eunamo byangu karera etende chamabe wakonde nyete oyukatebeta no yukatebeta wako aboshi bakahayira oyukatebeta no yukatebeta wako aboshi bakahayira aba kakola ya amafungula omometwe aba psikologi vana mwasaba mabembale vareze babukeli na babulume vana mushofe roho wanza range shombunda nabo bakende babure changare ko munduni aunga nganichi kundi byo ngaba bure byo nabyo ne byakubyo mushakulu wa makeo huko ukanyilusha muno kuti no mushakulu
1: na masa saira aye ye zoho
0: utsoba tozo saira kwake ne bia
1: okay sasa
0: ndale bo oyoyuka na matoshe mushire binyangwa kunde yuka twingira ya kandi ne tubushamo na makushima mushakulu
1: na roma kusima
0: wasinja
1: kashi yeyo
0: merci
1: okay
2: akamera dukuno bobo ate mutubite kati embungu yeyo
3: radio moto butembo beni
4: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

0: narie narie narie mwa mushioko chisa karia karia karia karia. E na hove na hove na ria kuchiria na chiria na chiria na chiria. Lakini ukia wa mubure ina kubura taha. Ati nani vya nga mdu yutu alia alia trami. Ati ngali evia alia. Ina drone nzalanga ya na mahwa. Evia libi evi kanga nga mbika shiromo chanya che muenda trenu. Lakini enda ishi kira. Ati ba shine wili retemi nga na berenet. Niambu baba andu abasa sekene nga avu. Enero twashiko yo mamu jaki. Na uchi ndecha hecho wangongerako okubyoko yoba mabibi anerehula. Twashinga halichi ndecha hecho wangatashia hecho wangatashia ongerako kusudi ya bolu kiribe tupatwa keremenya chahe. Chochika vya kwishi chinamu labia tuatu kala ngeranga kawaida kwishi inevorego.
1: Wasi njerimbe chinywa. Echi ndi hecho tuanga ongezi yoko shohala mesho. Wa maumivu awali omumuvere. Omuvere ni haka luma. Nereso mubiri akalume uwa kwa mfano ngo mutwe. O mutwe ni akalumini alumini alumani alumashari bala. Wangana utukaya no kodawa no munga ngashanga taminya. Nganichi akande kubira tino kasi ulwere. Tune mupima tuwame vipima situ tasungu kukunyubu ukwiri. Kwa muha ya umulo yo ewa vire ngiro muhali. Eye depresio. Nereo kumbe Iwa naronde kani yanga wanga ya haye hova anga kuwa teacher. Kwa ngo eri angeri nga ba psikologi.
0: Hikoni ya yereta. Neroka ndine hikoni mnyewe ya bulana nzuko. Wakia babi ya koleka la mojianyostiki kutsa maa examen mediko. Iba ya bulana hikoni mnyewe. Hiyo mamuveri. Neroka nasunga kwa shituwe kano kona wira mbaa. Niambu bukoniwe umabia wibirimu. Ama tolera sala. Ati bitabia wukumaombi. Nerokuwe shiyono. Tutashio komiatia yikala, ba tutashio miati nga yere yeti. Chisi ya sanga chikatu waraviahi. Kwishi yono, ukana viutia, kwishi walolire mumu utwe. Ini sinye, yuko ni sango ko ulu hiri wa mumu utwe. Kwishi wangana yirere. Haba psikologe, neruba toke riwa mbo, kwishi yono, wabaruhu talera. Harebe, neruba nduba toke riri, vienga ba matsopoli, matsu wa ovati. Kusu utashia suba kwa kawaida e. Ako bunyamundu we. Nerutuko yoni na unai mulangiru kasumba ho muno na uwa matashi ya butri. Uka ungeza ako cha hikuwe koyu. Katashi ungeza ako cha.
2: Basi nga tashi nga sube romo chenyu tunga wanetri. Omundu ama viyaka kumuto olu imerera. Omundu nya viyaka loma. Ambo omundu olu mire. Iwa taya pimetasyo etasyo yunuwen. Iwa ya pimetifoide sukura na tifoide. Iwa ya pimana kapuruse karemo. Lakini omutwe ukanywe dawa isuangalama iwa nywe dawa isuangalama neruka kwa tutekumbe wamabiku omutwe wale ngoyo uwa naluwa soko dawa uwa narahika hoa tuha nutuwa liwe nga tuwa makubura tutichi tuwa kuchunguzi nga emiazi nga yangaenda ete kundi uwa vili lokosho dawa ambo semeso wakareka omutwe ni aloma ambo sikapururu sitifoide. Manake ihania vendo ebeka kusumbua kiakili ebeka leko mtu oni abyaka luma luimerera kandi unempate dawa basi nerone chindi echotongasha ongezi yako reribyo mundu inyangana bya ne yo ba France bakaula mu ralentissement e ralentissement manake ere kolomwazi omwere ngaro mboka ere romboko mubure mwazi ere kolomwazi omobo obure ngabuga tragata. Muri ni buwa ukalangira mundu nyali buwa basi nyalombo mundu anavya kwa vek diversity lakini nyali buwa wabulanga
3: ka
2: ere motrokala muri ni tumike kazi akatumika ryolo wabulo mubiringa na mwendehwa kutsinga shendehwa kangana tsine tiriyao nomukatikati sha hwere muri ni ratri tu. Ukalangira tu omwazi ni abiri byamo oborengela omboka oyo na byaka tumika no muhwa alakini omukwe ni abarehwa.
0: Basi abokoyo bamabebo omwatsi kabisa bamasenjo mwatsi na ukoyo merveye wama bwa utichi waka na une muruka ukabutu haba we kinywa na ukatakirongera ko cha
3: nga wasinjo ko kinywa na yeni nga bya nderi ongera ko chuma kundo mama kamweyo zaidi sana ko bana eyala meika langirika sana. Rukwa sungi tuweba vuti, itu wabiduwa tukwa batri omanu ya ute viburi. Kwesi, ini alena ya lama yobukoni vubuliebu nene. Angabia kwa mfano ukereno mwana alwe mkimbizi. kucha ni mwana muyatima. Ukande mucho muviri, ini anene dulere ya muyatima wakucho bukimbizi, mwalo loko bandoba kakerangwa, mzazi uwa virahola mwala ngira. Akende shabini anene alameno kusangwa eri asisto koma evene mayo. Nerio, echotu angakola. Utuwa betu kalebia, ngotu angaya ndokoba na betu, kotu utiaba na betu tubuti, labutu kerena bo. Ngoko, tuangato kereba ongoza kwa mfano ngeri, ade defe nuwa na buchi, ibuwa oma nono kwa rimu ere landi ya, ei labiri, esike shanga vini ya nalwe rekoto wa mebiwa mefundisho ano, buchi reremu kuwa kuwana.
0: Kabisa ni wambu, omwate, omwate yono kalira kutebo tebo. Kundikuwa na nahakana vya shanjema de komportema briske, yoko mundo yu manamu ashi. Enali mukano konda mbimbuli akendeba labako no monzere rishandi baselimia kutse mwalangira mudu anavya kakolo mwiri no muwa mamukato kwa averiat omundu ko abina katumika kabisa kandi abe abina shine rivuga ina kabye bikoma bantu kabisa natonde kibinyi natonde kibinyi me ni mundu basha averiat cheta cheta shasha tro omubuka omubuga abari muluhya basha na bya cheta cheta kushiyono omundu akabe na berelwala iyishashi nabanda nabandi bandu iba bishi bangamenye ibanga namukote muhanda iba mubwa ko muhanda kweshi ni mukoni na mukoyo mwana mahulano mwana ebishi bino bekabona makuple imunengo mukuple kweshi chamba mukali wawo kuzi chamba mugira wawo iwishi wa shuri e forme nero chikya cha muhamba nero uli muta omukali ya neho na ramuno aute biburi nabe nabe kweshi inaberelwa iwe bila kuju kutembure niwe mama Eye baba na ikwishi na byane shanjema briske ya eye komporte mabo sanu mwetu alinga ngoyi na wabuka ah basi njo mulumi oyu mana ke wapi ni mulume basi ngabulangwa beriate ni ambusha na chitsomene muno ni ambugu sharisha kola na muviri abarnelekero muviri na be na be kumbe ichabare muhamba inabiringiromo omuhali eye rwatikuwe shi dangashe tumika nebo sasi nito chona ngashya kola Ebya gebya hwere niambu basi shini chute evenire eshe kiremo kindu kwishi nabrengero moetape aiso sekene ngayeyo nero basi nibwambu tubye tukalebanio mama kamweyo na tutokerela ngira tuta a ye fulani kwa tabia tye badi nero kumbe kundambia iyo ito wetikyo munro iyo yo haraka sana kunde bino bikana ikaya nibya nokolu holo mudi tafumbulo mundu yo luba omwiso wa mwatsyo no omroka yeika okolo holo iwa sungambwa mabiyi ama biyita kweshi inalwa lakera kera kera kera nero nibwambo batahe etobokoyo tukagwa tuteno badiwa mwana tumo mundu yeno amabe baniko muhali nga yeneyo nero batahe akatambini luhimbo kande kakano kama be tutebetra kwe ero kande tukatakarirwa moko nambe boko hano bashi tukindibya kande neriji presente embere kande tushaholo ke muno nero embere mutanzereta cha trusubira omo nyinchinya kutu chetu abodi krikando bande basa kesho
1: watu sakire ko numero 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39 nendi yen 0 0 84 07 48 075
0: Nero tukabya nerishima kutsebutsebu omukengelesania byuma batahe ayukabira akobyo mabitu kwachionga kusudi emilenge yetu yitoke iribahikako neri tukabya neribasima bujili bareba okochine mbakulwe
3: kamu java kemerde
2: anima yani kaindo musonisha
1: katuba sewera
0: naye neri kavira mbaya imarijane tukawa dotre boteri bubuya kande boche
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: Karibu. Ye yeah, nibuholo.
1: Radio moto butembo ben.
0: Eh hey, yeno yeah, namukena.
1: Basa badinga na bakomire sana nganye lume.
0: Unye lume? Eh hey, uliko mutre madi. Eh? Aha. Olu shilwe hululu ni aho. Eh? Olo bolo di?
1: Yo.
0: Olu shilwe hululu? Aha. Eh, wasinja ulioko mutima cha usicha ngala wako na hori na tuleveko kwa venyobwe. Abe nyobwe mukabe muna mutokabe ya hukwei ne gonja, lakini gonje ni okwe. A gonje esere buloko, okwa lume. Muna mule mberaba karabetuwa be abe blong. Yeah, mukaira ndekere tulembera bana betu abo. Ehe, naho mutu shanga hata kwebi umateke shairi kwebi uma mukaira ndekede. Ehe, mutu shiri kwebi uma tata. Aha. Tukande siasa. Eh? Tuase. And bana bato berekera kuyambukutule twatsingula ibiro deliezo nero ne nyuna shimwe mureyo bas. Kombe mwana bwira imwana bwira kire. Ye hulio kwa motre makundi uka kanana lobo loyo. Ye kire amwati anuwe ni anamutu.

voilà, Nzambia limbi sayo nyamuhango akwa nyere. Tukalangira bazee betu betroze meja buisenye munyeheri maboko na kukiritsa pia. Tukabalangira tutino mulio komotrema imwe busi. Semwareula na buchitemeroi. Na buzizi na butiri anch na buchenaba. Voilà na valenga o Yezis Muyomba we Dimokasoye na bo Joseph Muhege baba wayi na vote a holosamba yo ezali ya biso mokote eti ho chino si chetu tuwe na wangana dede ha kwa shawa beheke vetu onge tala neruka sungo mundu inyali murundi kanisho nzira nenesho mumaringi kania wewe ama tanzini iraha endi ambo drete nyeti mesho nzurisho mukirli neru nyende yi watanga kabukuli kali ya tuwe ramwire sheshi chareko oh baby no nembukuli ya mabalangrogo hembabo komuhe ekaya biria kuboku ndambe ndambi eka wazabu ngani chitaka neruko shishiria mabita ndaira kubo alo nerie shishiria mabisomera eko misisi voila.

0: tamba no mutusi.
1: Ah, hari chindu chuma. Twabere tukibere rwacho na bandu bakabebere rwacho. Omwana natula amarunga. Omwana kabya marunga owubulwana. Akaronda ekindu chiuma chomobendu biwe echokobendu biwe. Murene pantalo, murene chisomeko, ini hacho tatau uyu umubuti, uyu mubutira. No mumbesa ini arondia, murini chibakuli chikubibakuli viwe kutu kushonje mbasewe, oluchimbo luanzire, neroni halo mama umubuti. Ututabu kakolecho, ukabisu taera chendu, na honicho kobe uma, ebyo, nibyo kobe ndru, ebyo tukabu rabandu. Kande tukaburabo lulebaleba kande niwe tichabo. Niruneshi na ye olubu la luabre tzengukala wa mabe hamboko kanzu yomupe. Evi ndi vishibi kaya ndeka. Omole witi tuwa rungi saya ahuka tuwa nabia nendu ahuka ahubitzai. Tukabu watutia bushi aba natuyamba. Tuka kolomati oyo. Tukabu watutino valioko mutema kukundu. Abu. Tukala ngaraba leonga buherema chaboro watu tino valioko mutima kukundu. Tukata shibu watu tino, uneshibu wamekabi eresat nirinyo, kandiyo mole sisi okumwezu wa munane. Tukoshe pimiso momboka na hande keshondua, shaba na babere ilone luhasa wakasha longroko sebe kabu inongo tukashabye masule, ewo mugrafreri yugiste. Abana babere karibu solange naye handike shumbo shumutatu muri uko mutima solange naho mwana omrona ukabya warunga muri uri mumbesa ewa ha mama wa uyukubutire yokobe ndubye okwechewuma echo kobe ndubye kuwa umuruke ndi muhumuko sawa ewetu muruka ndi muha chibakuli ewetu Mekumbe sichuwene omdete ndishiru mubu tiyu kando kawumu. Na wemo baba kumbe uomulu wana iwanaha. Iwanaha baba wa umurene chisomeko. Echo kwa visomeko vikuwa wana muhachu tinotahema. Baba muera ndeke ukanyivota. Kaganga si watamba numutusye. Na huu, omole sisi, tutapimisha kwa mboga bae. Tukasha vietu ni masole. Erio, mboka. Kumbitu walioko mboka. Asa wewe, ulikula dume ya ngombedi. Banani balikula. Tunasema wasomshoniste wote. Jambo yenu. Wakina dume kati ya madume ya wasumisioniste katahe huyu baba asiye kuwa anaweza laga tena ku kado ya kichanua alisha kuwa na kipara avere roloha la ye katahe rukana ribo mawisha butuka muha kado kepenye suta era chendo. Awo loha la suanga muha kadoke penye lakini wangana muhe saki isima aka himpesale iho chita tumba. Naba bo akina baba tukabu watu tino abu si chinduni chuma bana betu wa mabita hibwa. Neryu iwe higo kovero ebye heka heka ahuka wirote hanwero. Endwa ya mahiko konda mbisha yu. Kumbu wanarundi kani chitu chiu macho mwavindu ya umama. Nga kupale mbalemba. Imweba ombera ndwa. Runde chibakuli chiu ma. Ohecho mama wa umubuti. Na we baba umulu wane we mutabana. Paka holo umulu wana mutabana. Omutabana. Iwenga mutabana. Rondera embare. Eyo moshombalese kuwa uwe yotatawa ukutse isimisi. Muro ndere chisomeko kesha kahotacho inyene mkuvuka teno omwana wa yaneyo. Echo ni chiu macho kobe uma ebyo tukabura abantu no buri mundu usi anuwire naho ukabye wa mabe echo chumubuti ukabye wa mabe tambera tinyamubere na tinyamutema kundi misa yushi irimo byala byababuti naho abantu banene banemwitakira busana ni myetsi iyo naho kinene omundu anatula mabya muyomba ini akandi asa ini no tukuriya buri bishiri bus ne rongala ngira na bana nwe baye aba balya na baye yesibanzira akamuhula musibanzire omunyeiranje ne rubushini ba majina baye maramoye oundi yusiba mwanzire na ina bya sikuli mwanzire ne ronga bwende no bana nwe baye abo bali ko motrema omolesis itropimisho momboka Tukoshe pimiso mamboka. Bana betu. Eriu nirihanonga bahario. Engolubela kini siri yata tangazo usafi. Nengo kosiri tueshoti hasha hario munyerere. Vo baba na vo mama. Vo mama mreke ya vo baba mrembevo. Siba viva kayaishi kufine. Waka yako bone fresh. Neruka sungi babiri ya jiko fine. Usana na pepepepepepe. Eyabo mama. Naho. Urembi ya chihanda. No mundu utasikiri ya mukali wewe. Kuti utasikiri ya mulume wewe. Akabia na ye. Ekwari hati ya. Umabishicha mukali wao. Ewa nganatuka nilishicha vanda vanda. Esho ndambi ni ndambi bana betu. Tukalangira mafungulo emarende. Tukabalangira abujiliete na wispe mudundo na buchimwana mwana. Na bu jiliete chiale na bujuviale. Echi nyusi changala wako. Na wechene mbane chuma. Checho moto obutembune beni echikeri kirona muize karemberia no mumaniruwa programe Philip Makomera Kasenzera na unembe nekai sunango momeno erebu la maboko nebe kasa koko soko veka yoko ende kundiebria saka omosalobi kawirikati na ho mamate ndia muka soa chinyolo ese wende shavi uke shavi atatamove kutse na uke shavi ya mamamove Kunduka shishiri ulimia guliria na rasio yomonzera na horikari ya hiki olo olo emwa soha emwa yembita. Na huku echi itukobu atutesha mabihinda sahitano na matondi ndato na mabutala obuka sondoliwano mabu ndavundre tusekuli paluku melikisedeke. Na huno uliokobu kwa maoli ni Rodrigue Luvalenda na emunye hule muka tembo sikuli mwanzire milionere. No mwasomusioniste Moise Kalembere bana Philip Makomera tukuwa rutino eche nyusicha ngala wako na sikofu nyina sikusemure mbalaveri atubya njimba mukale mbale chiri atuche ni chikabu esho njindo na Yesu akabya kore romo bando ini akore romo ba mitume bukuwe baba sikofu na ruchikandale kitu watu tino tusha sunga na moche nyamu ingira eche kasa.